0: Fill Your Heart with Song. 531 PI.
1: Φίλου σαρατικό, σιωτό να απαλληλώ.
0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
2: Το εφατάνο φάτιο τα πούγα μα ο Σαμόα νέι τουλά, τα άλλο φαλάμα, μάλλον σε φούα μανουία. Usi mai lon fonga i telefoni o le asolulu, lua sfulo me, lua fe lua sfulo no, ma le lima tolu tasi pi ai PMN i Aotearoa. Ua fai lua le malo lona fa moe moe, i le fai titi o ngalbe ngale malo, o le asefe mai ai le lua tesi ma le fapi leona ta la, i totonu o le fata usanga o mua mua. O lo mana o le minister au tupe, e iei se sui ngatele i ofisa o le malo, e au fia ele fa au ngaina o teknolosi fai mafaufau po le AI, Artificial Intelligence. O le tuufaatisio mataa ngalwenga, ma le aveseina o le faita wafe o avanua fai ngalwenga. O le liipoti au ili ili renei, ma le tuistala mataa ufaufaia le Radio New Zealand ya Russell Palmer. Famese tasi o taita o soifu maloloina ili Pasifika, o le tau ngataa tele, o le tau, o le taiele, o sesipo le faa mamaina o le toto, o lo osaisaitia ita ngata ili le mawaina o se au naga faa mamaa toto, itotono ili Pasifika. O se le ipotifou maile keni Health New Zealand, o lo otaa uai, o si le atu lumero tangata lo fia mawale nei au naga, na ilo le to olima o ngase ngase lo faatali mol masine tasi. O miha, Mitchell, o se tasi e faa ngaina se masini faa tolu ilwa yaso in New Zealand, lo o ai o yatu, ina ia avele nei au o nanga ili atu kuki. Sa unuole ali ita utaua, ya Sir Colin Tukuitonga, o le faa tula ngaina le au o nanga li nei, e matua la velave mataunga taatele. Ma o le waifu fosili, o le yailea o se tausinga mautu, e pui pui ali soifu maro loina, male ngase ngase o le suka. O lo nofa faatani pia ni usile si tulanga iwinga ipa anga saunga le mua le orcas. O lo ilo ilo ina pia ele atunu ule awayatu ule neivaenga o lo awafia i Amerika, Britania ma Australia. Talu mailama le taimi na faabaina ili tausanga iluafe luatasi. Faimane so opo le minister wa tunu uifafo le fionga vavasa mana ya Winston Peters. O lo nofa faatani pia la atou mo se fautuanga mai suifa ipa anga le orcas. Ina ua maia se ilo ilonga Amerika ili vaenga lo nalua po le pela tu ya te sema le tausanga nite anei. O le laasanga lua le nei e faa moe moe faa malo CIA le fe faa soa i o te konolosi tau militeri i se tu ulanga ma walunga. Premeliso upu, o lo matua faa utauta lelei ili awala lo uia e New Zealand, ina ia mautinoa lelei, awane ilu maatu o filfilinga a sui patino ole orcas. O lo faa ilua mai ili vaenga leleipa, o fuafuanga na malo e faa ititia ngarwenga, o le aha afia ili tau ili soifuanga masani o tangata, livelihoods, ato ema au aunanga lo lato faa ngaina. Premeliso upu Camilla Bellidge, o le tipina o numero ngā duenga e fua isi pasene, o se tūlanga ele fia fia ai, ele sao, ma o le alea o ngā fo ilea di so i fua manuia o tangata. Ma le tala fai u? Ua faa ngai e tiaina se ali i pese la wiloa ya pene pati, i le faa solongo tangata la wiloa le lalolangi, wana maua ina le pine tawaloa mai le malo farani, o le French Arts Knighthood, ilana taleni o le pese opera. O se alo Samoa ma New Zealand, se tasi o la ufai pese mataina o le sole mio, sa ta itaifo ili atatifanga la wiloa o le My Name is Patty. O lo nofo i Farani, sa fwela na la unga faafitaile ngana Farani. Pai mai pene Patty, lo faamoe moe tue tali mai New Zealand masina o kuso, mo se faafifianga faatasi matama itaipese o Amina Edris i Wellingtoni, ili polo kalame o le Manon, faasolo ai lea i San Francisco, Dresden, ma Berlin. Samoa, talafona, ole ne yaso, manu teleina la utapua inga, i inga pula i Maria Makelita tuu, soi fua.
0: Listen to 531 PI wherever you are on the iHeartRadio app.

0: Tari tari. Ai koe koe, a koe koe e tō konga koe ni, ke palo parema koe ni, o kui aipe e mau fōunga, ke mau whetala noa aki ka pau whihia, e whare pure a ngā, e whai lewa sio, ki he tawha aki koe ai private rental houses. If not, o ki ai lewa ngai whare, o mea o whai pure a ngā, koe emergency houses, pe koe transitional houses, ke ohi ngā ke nevikeiti ki ai e ngai whia mao koe ni ke kamata me iai e nau nofo kai lava ke whakasio sio ha whainga maari o ha whare uku atatae pure a ngā pe ko ha private rental house ke lava ke si alu ki ai whaamiri koe o nau ihe whainga ta koe ni e JP.
1: O kua si whaafa foke ngahi tala noa koe whikau aki pia mwe ni he koe ni unau si nofo tokolahi koe ni i he ngahi api nofo a ngahi koe tupu a ngahi ne ngahi fautua koe mahamahake a hufanga pe whatapu koe uhi koe ngahi ngahi mea peung hoko pia tau te fito foke he taimi koe ni oi momoko kutoe whaingata a ange ta whaake koe ai o kua koe ai ki mea lelei i he ngahi ngawe koe ni ai whanau ora i he mea ngawe aki koe ni ai Pacifica Family Health ke o atua ai toko ni ki he ngahi ia ngahi whamiri pia mo ngau tolu fufe mau ai toko ni koe ni fefe nai ha o wakai koe ni ki he ngahi ia demand o ngahi ia ngahi mea koe ni ko ke mea mai aki ko ke wakai ke toe toe lahi ange has it grown a demand for housing financial support I he ta whaki koe ia e re tere
0: Koia, JP, o kutoe whaututuange ne lahi ai fie mau koe ni he ngahi e lia la lahi koe ni hange koe financial support, koe overcrowding koe nofo ai family, koe ikaike ngata ai ka ku alfata hai ta moi violent koe within the family situation. O ku whakamamahi apito e te wakaiki ai ka koe tahai ni e whatongia o ku mau whakahoko he elia o social needs koe e kakai. Hange koe lau o ku ikaike malawa ke whakakakato ai ngahi fie mauia koe ni ai kakai JP ka koe tahai ni ngahi tūkunga o e mo ui a e kakai ho tau kakai pasifiki o ku lolo tonga hoko pe aku ke kakakaka pe a e tolahi ho tau kai ngā tada upe a e lia pasifiki tonga ha moa ko Fisi Cook Island ni kaike mau ngai matome ka o Māori he kui ai pe ka o provider Māori ke nau toka ngai kina aia koeni ai elia ku mau lolo tonga whakahoko ai ngā we pe aku ki lahi ngā we ka koe taha e ni e ai kolo pe koe ui ka te mau tolu ko pau ke whakakato ngā we koe ni ke whie mau ai kaka e he koe ia elia ku tonu ke mau whakakaunga tā maki ai o toka ngā e
1: Whawhetai, koe whakausi pe kātak pe mua mea mai whakau aki pe mua whaunga koe ni e lava ai pe mua ngahi criteria pe kui ai ngahi makatu unga ki he ngahi family o kua kena wa maulele ki ai ki mua pe nau tok whakau kato ai whetu taki kātak
0: Koia, wha mori mori mua hotau kai ngā tonga o lava ke mua mea mai he whiawhini me Glenny Nessie Point Inglani pa pe he ki he Elia koe ni o Renwick Park Ka takwha mole mori ka pau ke whanongo ke polo kalamani. Ko koe koe koe ki ke mau ngā we. Ko koe koe uku ke nofo i a whamiri ka uku ngā ue whamiri koe a ka uki kaite ke ngā ue. Mā tu ungai ai overcrowding koe ni oi whale pe koe api. Ka taki tā mai telefon mai kia te au koe telefonia ni koe noa ua fitu. Nima valu no noa tolu noa ke ta tala noa ai o atu e ngahi information ko uto tonu ke whanongo ki ai ko no uhi ngā malo e ofa mai ko eni a e le ti o pe ko JB a whainga maari e ko eni sai mana tui ko noa wafitu nima valu no noa tolu noa lea mai peka te au ko ki ngā ko le tele ke ta tala noa se kau aki pia mo e polo kalama ko eni whana uola maho tau ka inga Pasifiki
1: Whawhetai mālo e maukoloa a retere i he hauani pia mālo a pito hono a tuku mai ke mea e hou eki pia lau ilo ki ai ai kakai whonua i he whiawhini. Mauha e whiawhilele e whetuuna kai toki hoko atu ai whatongia. Whao seu peko e ki whasi e nia e kalapa a whitmu haa tā kalawa ki whakailonga i ai mea mai whetuuna i he whiawhini. O atu e ofa pia mui talamonu ki he toinga e ngāwe o e hauani. Ofa atu, mālo.
0: Mālo a pito, mālo.
1: Hau eki pia mwe kakai whonua, tuk mwke tau ki wakai heni ki he hala halopeka, kalap a fitoen mo haata kalawa i he hoane. This is Pia Mentonga.

0: tae tu na ora tu ngu kuafe, mo tau ngai ngongo me kolo mu a wari a toni ke aho ni, malo tae.
1: Malo malo male ho e ki pe male nei a tonga ko to ate, mo me mai ki e tau hoa ngongo ko ia I he se a si pule lulu ko e ni. Ko e ulu aki wa manaki ke tali tali a e tahini princesi Angelica Lantu Fupeka mata aho tuku aho, I aho toko naki ko ia e wike ni ki loto wari a toni. Ko e ma I moa felotei eni te amoe seinga ke to'o me he ao ao ko ia fai lolo a se fine mo ta tanaki a ngahi le leitaha o I akau fai lolo o omi pe alote I hene kumete kai oleva ke felotei pe ahuni e ta kai pe aunga ki he family mo e fondua ko I tau mua ia ae mai mua e tahine wa manake whakahoko I loto Wellinga Toni. O kutak mai pe foki a Kerry Lavaki I he timi whatatolo koeni a e tahine Plinsesi. O pehe a e fiefia e ka inga tonga ko ia I he kolomua Wellinga Toni ke tantale a e tahine da moene kao whafe ao I he fiafi tokonaki koeni. Ko ia o ku kole at kotao ka inga koeni I loto Wellinga Toni, kau whaise kau, kau taki lotu, pa pē fōki ke kau taki koia e community, mo e tonga kotoa pē ke tau I he holo fo ou koia Wesley, I he aho tōnaki o I wiki e ni, ta imi ni mā e fiafi, ke teu teu ho tau whatongia ki he tahine princesi I he tokonaki. E mea tō ke tahine ki he lotu koia I he sāpate, ta imi taha wā e fiafi, ki he seasi Wesley Methodist ko ia I loto Wellinga Toni, pe e tātali ia e whaise kao ki sione whinau, pe mono ka e ngā lotu, pe a moe seasi. Ko e polo kalama wha eke eke e lewa o ko whingawe aki a e kosliga kautaki a Wellinga Toni, pe a moe university ko ia o Victoria, ke whahoko e ni I he ahomoni te pe a moe tūsi te. Pe a kutaki mai ai a e Vice Chancellor ko e Pasifika, e ma tano pe pe foki ke a unga te a havea. Pe a ku whahoko ai I he fiafi moni te a e katoanga tāna ki tu unga ko ia e whanau pasiki ko na ulawa I na ngahi ako I he ngahi mata I tohi ke he ke he I he university. O ko amanaki pe foki ke whahoko a whahafi ke a teia ke ne mea I he katoanga ko I ni. I whahoko lewa I he tūsi te ai whakaosinga ko ia e ne whaeke eke pe ai ne atu ki Christchurch I he bongi bongi pule lulu. O bia e fofi whaafi e fia, ko I ngā koe lava ke kau atu a Wellinga Toni I he ngāhi I whaifatongia ko ia, pe amoe mai moa ako ko ia e tahi ne I he ne whahoko fatongia I Aotearoa no Silani. Ko e wā, ko o whahoko pe ame whaise kau ko ia, se astonga hou e ki, whaise kau pule, whaise kau I kapote fono, a kuo ko lava le lei a konfenis ko ia e si a si a ina whahoko I he wike kosi pe a ko ui I a ke hiki ki e whaifikau pule I Christchurch. Ko lava ene ta o kakato e hongofulu a e whaifatongia a e whaifikau pule ko ini a I a kaumai a I a Palmerston North a Poizua Hutt Valley a I a ko ia I Stoke Valley. O ku amanaki ke hiki mai ki Wellinga Toni whaise kau whinau vei koso ke hoko whetonge whaise kau pule ko eni I ka pote whono. Oku iai foki a e tala monu pe a mehen kosli o koia kau take a Wellinga Toni ki he whaise kau I ka pote whono I he whaifatongia pe a moe ngahi poupou mo ngahi a ngaue oskia velenga I ka ingata pe I he si ansi ka kua lave mai ki he community pe a moe ngaue koia whaka community a kōsli a kautake a Wellinga Toni pe au ki ai a e tala monu ki a te ia I a manaki I whahoko a e ne whaifatongia ko ia ki Christchurch. Ka gehena ne pe foki a ne afi hili a e Zoom conference ko e ni ne pe ki ai a taha kau whaifekau I loto Wellinga Toni ko whaifekau whono kalafi ka lini manu pe a po e ni I he po whalaite o malangai I he pong pong I toko naki ko ia o I wike ni a ia whahauko pe ki apsi a si a whika wahiva George Street Stokes Valley I loa hati he taimi hiva a pong pong I. Ko e wha o si hange ko ia ku mou mea I ku o whahauko e minister ko ia a finance Honorable Nicola Willis ai pre-budget speech pe ko ne amanaki ke ne tuku mai a ene ene paseti ki he wa wa no wa no te a okulahi ai a ngā hili liu lahi o kunau whakaam ki whakahoko i he puleanga ko eni ai aku kawai ai nau pehe te nau hanga o kati ai kaunga o puleanga aki ai toko hiba afe pe a okune pehe tene whakasisi ai ngahi potu ngā ue o kawai hano mech ha ngahi potu ngā ue koi ngā ke toi whakasisi iange ai ngā kaunga o whakapuleanga okune pehe foki koe peseti nai e taha wha tene hanga kati i he tau e tolu ka hoko mai ai e lava e o maua e pāngai 1.5 biliona i he saving koe ni. Kaike he koe ngahi whakaiti ki e toki o atu he tau ngahi pokalama i ka ngata pe i he niu efe maka i he tau po leti o koe ia a ele o e kāli whana whana. Ko e ngata ngai nahi o ngōla ngā oa te efe a whini pe a mea te ao, tae tuna ura tunu ko afe.
2: Whainga Māli e koe ni ke o atu ai ai ki i tala whatongia ko eni, ki he Pataloni o i kao polisi tutuku o ku tau te fua i e Fonuani. Haini Tonga, Palestini, Siope Soakai, Mataapule, mo i kao polisi kotoa pe mo i kao Selā. Koe whakahoko atu ke tau whakatahifo ki he Apsiasi Tonga Konistutone e ye Hala Seville Drive i Māngele ki he Āpō o i mea whakaeiki o Penisoni tau kapō o ku kamata he fitu o e Fiafini ki he Hongofuru po uli. Kole atu ki a me sake o tumuri mo i kao me mipa kotoa pe mo lava mai ke whakahoko ho tau whatongia. Mālo me Pataloni, Palestini mo i komiti ngā we. Mālo.
0: Ko siare pasa whaitoton mo tau ngā ngongo me kolongo e kakala. Christchurch ke ahoni marosiare.
3: Mawa o pito ae mau whainga maria tau katau pa moeha ae tau toe serongo aki e aho pururu koini kono wanoa o me waase ua o no. Pea koe ngahi ahoni whokio ange te koe ange kuo fo'o o pito e tau koini ae ne mawhana ta te fito ke taimpeheni pea ne maukamata ki te ae nima ane uhu ta ku te mau whaka au pe eni ke tikiri e taha whā o e aho ni. E taim ka tau fuk pehe roro tonga ni, ne ongo ku i kai ke fuk tafi tonga fe fe langi ka koe mea mau i ngā koe whaka mā whana koe a ai uro mai ai la a. Peau pehe pe ai sia sia a ki mau tolu kotoa i he koloni. E tau ta te fito ki ongo mātua i he apiok ko korisi ko Middleton Crane School. Aia koe apiako high school en wha kaistiani koe kitahi ne ko Sisiria Misa. Aia nā ne mau hapare ki hono wawanga i koea o e setaiaki ai anga koea o e tangata. Pane o mai ai e ne ngahi whakaukau ke lava pe ke ikunai ai whaingata ia koe ni a Aotearoa pe ko Nusilani i he mea koe ni koe laulano. Pane hanga o whukatuu mai ai a ene kawe ngā o whelawe i mo mea koe ni ukuwi koe horisi. Ka te whanga whakatonga pe e au koe ao niu pe koe lango tulu tulu. Ai ko whetaula ki ene horisi pe moe ato. O whatatau ki he whamatala pe koe rea koe ene whakahoko e Sisilia. O kui kai, koe horisi, koe mea ia koe, ka koe whanongo, ke lava ke malere, ke mahino a ngai mea koe ai paro pare mani. Pea ne pehe foki e Sisiria, koe mai tau te whito ini ki he kau whana wako pea pehe foki ke ngai mātua, ke oua whakakata ngata pe whakamāwae vahei. Ai tau te whito ki he longo, pea ikai ngatai, o ikai ke tau rongo, uinga ke tau lea, pea pehefo ki hono motuhi. Kai whai ai whanongo i he ofa, pea ikai ngatai i he fie ilo, pea ke mahino i foki, ai ngai mea koia tau te fito ki he pau pare ma. Pea tatau pa moi hā, ai mau pare ai toko tahani, koi uhi, koe ne lawa ke ne hanga fo matala e a paro pare ma koia. Pea me he wakai ko ia whakatonga. Ko e pareni whoki oku i roa whaka Mauria, ko e tohu maramatanga. Pea, ko e tokoni eni, a e kāinga ko ia lotu, paha I, ki hono totongi, pea I kāinga tai, ke no whahoko ai kaweinga mahu inga ko e ni. E ura ki peo hange ko e whamatala ko ia a Sicilia, ke tau whanongo, fie ilo, pei kai ngatai, pei oua ngata pe ai, pei tau mahino, pei tau tokirea foki. Au te tau pe moi ha ae toi ki tamasiki pe, me ihe ki I kolo ai au si si itaha ia I he motu sau teni. Ko ki tamasiki in tongandi ko timote maka ui. Kuo ui ia pe kuo whai ae se mahino aki, e hoko o hoko atu ki Australia, ki Canterbury, Bankstown, Bulldog, I he kalasi iki, e ko rano whapapalangi I he junior. Ko e halafononga toko tahanu hange ko e nakulawe I atu, pe mei Esperton, hoko mai ai ki he ki kolo, pe ko e ki feitu pe I he kolo ngau e kakala ko Hornby. Pe ko e Hornby Spencers, pe a I he taimtatau fok pe, nene a watu ki he tūnga koe a whawhonga I a hakula ato ngā I he kalasi I ki eni. O whatatau ki he whamatala koe a at nautoru o whelawe I pe moe toko tahani pe a mau ai koloa koe a ai tō ngā. Koe lotu whatau ki lalo, tū tai pe a whaka ai eit hono ata mai I he tūnga koe a oi ahoni. Pe a tatau pe a moe hā ai fia fia koia ai whamiri, ta tau te whito ki kāinga Esperton. Pai kāinga tā I fōpēfō ki ke te whā koia o Sportika ki nau tōru koia o ku kāu atu koia ki ai ke tau te whito ki he rugby league. Te wanga pē mua o whakaosi aki o kotui koe lotu ene a tangata eiki, pēa kotui te tau inasi a kotoa pē ki ai. Whamalo atu ke ngai tāpuaki, mwe whainga mārie ua fuaki, I a Timote. Tātaki o malu ia hono whanonga whouni, whaki ti aia loto mālohi poto moeanga whatou ki lalo. Kene whakaapapa I hono whamili, hono kakai, pea mokoe I e mea kotoa pē. I huafa ia o sisu kalaisi. Amen. Kotui, ko e yongo ongo pē ia kulava ke mau atu, pea mehikolongo e kakara I e ahoni kai malo pito mou mea mai, ka mou mea.
4: Kulomo weki ka atumua e whanau anō ia koin me kulupu We the People New Zealand Community Incorporated ke wikini. Koe tau poro kalam whaka malo I sina mo whakawhiohi o whakahoko ia me Star Hotel. Tua sila tolu hiwa ua Great South Road o Tahuhu, Auckland. E ahapure lulu o I wiki katoa pe me taimi hongafulu AM ke ua PM. Pea ko e tau aloha te ike mahinani e whakahoko ia e ahapure lulu o I wiki ka hau kono ua fitu o me ua afe ua ono. E iai mo ngahi pare ke e tau ngahi fe auhi disco, waltz, pea mo e aloha lerei taha. Pea koi ai o kuatu ai henia e whakaafe loto maafana ke e tau rekareka kotoa pe o loto aokalani ke mo kau mai ke e tau polo kalama whamalo I sina mo whakawhiohi. He komo I lerei mo ui fiefia ko e moto ia e kulupu We the People. Whakapapatu piliki tala noa o fisa whetutaki.
5: O se mini te taha walo mei he ono, tau kolo se piki Australia ke tau ngahi o ngongo pia mo wani vahavea. Wani maloe tau mae whiafini.
6: Mala tau toi lava ki e fiafin linta, malo mua la maria o eiki pia mo elele e tonga kotoa I a te aloana, ka umaki mo toro mea mai ngā lope me ngai feitu ke ke o kolope. O kokore ke uhufa ngai pe ngai fatapu ko osa noa whaki, ka ta mo ki whahoka te ngai o ngongo o kwa la mao at me ase le elea I he fiafini. Kua otuk maha wha malo, loto hounga, ki sene lahi mea toke ta Daniela Fusma Lohi. Minista ke pot ngau e fonua, Savea, palani, mwe ngahi koloa whakai nga tūla. O ne whakafofonga e pure anga tonga, mwe pot ngā we, tuunga I he ngahi tokon kotoa, mwe pōpou lelei, lotonga e nau a ai whakapure anga mai ki sene I wike kua o si. E tuku mai e whakamalo ma kehe ke tarawhi kaulahi leo leo, ke tistu I halangi ngie, te amu sekretari wa, tasman telefoni, I he tokoni ki ono fotutu e ngahi whataha, te he ke siasto kai kolo e akalaisi, I he tuku mai ai ofi, si mo si asi a fetu pong pong i Greenville ke fakau kai ai ngai frata ta be fo ke mo si asi ai si asi frata ta ha ko ia i ingo ben pe amo e ta seven hill e no frata mai na fare frata ha nga ke fa ho ko ai frata fakataha kau mai kai nga tonga kotoa ne nau kawat ki ngai fakataha ko ni na lava ke tana ke ngai fakau kau mau inga te kau aki me kere kele plan for noa pe amo koloa fakana tula pe be fo ki ki he ngai fatongia ke ke he pe aku mau inga fo ki ai fakataha ko ni ki he kai nga tonga ko hi ko nau lava ki ai I e nau mawinga ia, I e nau koloa tuku whakaholo, koe kere kere moe whonua. Ai anai lava ai e ngā aue whakapepa ki he kere kele toko ni mangu fulu. Ne whakakoloa foki ki he kainga lotu ko ia o sia spesiriana tawataina o tonga Australia koe I loa koe tuu moe lau, I se ne, Ai kawa tu e talafe kaulahi leo leo ke tisu e langi ngie pa mwe sekretari wa tasman telefoni e nao maunga keresi o e sapat e tamai ku otok mari wa tu. Ne ongo foki ok toki whakahoko e sapat tamai I Australeliani I septema ka ni whakailonga e siasi ni mengahi I siasi ni ihi ai mau inga o e sapat e ni whakatatau ki sapat e tamai to nga. Ne taita lele ki naua e he whaifikau sea, whaifikau Steven Fifita pe mwe whaifikau ure mwe kainga lotu ihe kotoa ihe mauwhenga maari e koia ke nau lotu whakataha moe talafe kaulahi leo leo pea moe kaunga aue me ofis talafe kaulahi. Ne taltai lele e Samson tui a fitu mono hoa evangelia a talafe kaulahi leo leo teke tistu ihala mngie ka umae konsela seniare whakalangilangi Louise Waterhouse ka umae sekretari wa tasman telefoni ki hono whakailonga e fuofua kamata e na polokalama ngā aue wiloa koe mana ma e to utup tangata ko ia o Brisbane ko hoko ai a Louise Waterhouse koe patalonie a ka umae ngā aueni pia koe mana ko ha prokalama e ko whukotuu ke toko ni I motoka ngai ma kehe tau tuk ta ngata unau whihanga hangai moi ngahi palopale me whakaata mai ngahi po, moi ngahi pore ko ia oi mo ui o hange koe tauna kita ngau e aki a whaito ko na tapu pia moi ongo I o kai ke nau kau I he lau I he ngahi ngā ue ai ka inga tonga pia ku toi tau mua foki ki hono whakaivia ki nau tolu ke nau wako fafo, ai ngahi tala whafonua a tonga pia mo tauhi pia whamo ui e taurea whakatonga a foki koe porkalama a Samsoni mo tui afitu pe mo noa Eva ne whakahoko e ni he hoa tātou na ko tok mari watu taha no mne I he Unity Hub whatahanga koe no whakainga I he feitu uko Slex Creek he tonga hahake o Brisbane ne whakahoko e pe foki e ofis tala whi kaulahi a ngahi ngā hue tokoni whakapasporti ma ngahi tokon whare I ki he kainga tonga pe I kainga tai ka ne whakahoko foki he konsela seriale whakalangilangi Louise Waterhouse ha whamo on tohi ki he ne tohi ko ia Driving Three Kings kwa whamanatu e tauni manoa o ngā hue me whaifatongi a matonga ko e paanga kotoa foki o mao I hono whatawa te tohini o ngahi tohini o whakia ma e ngā hue ofa a ta aine ko kuini na naspau u. Ko e mahina ko me foki u kamatai wiki whamiri ko ia ka ngalot katorika, pe o tau atai nai pe a komnio ki he wiki te nau kamatai. Pe a ko e ngahi polkalama ki ngahi wai whanua kehe, e tu uta tua pātere whalaki ko afu ki Perth, Mojave, e wai whanua hi fo I wiki kuosi, moe nau polokalama, pe hoko atai pe ki Meripoane he weekend, moe nau polokalama, ka kuolawa foke o ngokomuni o Robin Vale, pe amu Mildura, e nau misa, ai ane lavat ki aia pātere whalaki ko afu, mo sem nā lio so se whala via tolu. Kua tu ake at foki moe lulu, mai ka inga katolika o niwa top tapu, o kamraki whakahoko ia e ahatoko naki wahiva, o aukosi. Pea koe tau I palokia ko ia maf top tapu o se isu ni wa top tapu, ko pātele visone pe te lo, pea ko uhi koe tu unga ko ia e whalotu. Ko whai e whalotoi ke ngau e whakatahe kainga, ke whai ha lolo ke tokoni ki ono langa o nao whalelotu. Ko ia e koe whainga maari e eni, ke whakahoko ai ka pao whai ha ofa ki ni wa top tapu, ko e lulu o kupanga hongo fulu ke tikite, pe koe panga te au ke tikite hongo fulu aia koe foi pati eta. O kau ene ngai lulu, o kau e lulu ko ene ngai lulu la lahi, ai o kai ngai pare ani mango fulu, pe a koe lau pe ki niwa top tapu pe a mahino koe kie, ngai fala fihu, kie tonga, fala vala, pe ai moe lahe, pe he ke pueki, o fata wat, moe ngai mea kehe, kawai moe mea lele, moe kava foki, tu kehe ngai mea tokoni o kawai po akatoho, pe a moe ufirei, kapau mo fe mau hatikite fe Ha tikite ke lulu koe ni fetu takleva ki a ofa a kauola tu upola koe sekretaria o esias katolika pe koe tongan Catholic chaplaincy I thika telefoni a ofisi ko hiva taha fa nima ua valu hiva noa e hounga au pita homo ofa ki niwa toptapu. Mei si poti ne kamata fo ke monite wikeni e lele ai e ke aho tavalu Me a tawalu ke aho watolo me, ai fe auhi aterita o senia I tawini, kolo mua koe vai funua toke lau, pe kono tok fufua whakahoko e niai. O lava mai kea timi o ke fafufunga e atonga pe a, o mafana e kai ngatonga koe I tawini, mo e kautaha e kai ngatonga, ai o palestenia e a sione terpo, ke taritari ki nao tolu. Ne tu uktaha ke ulakulupu he toko naki, pe a ne taritari lele ki nao tolu, mo whakakahoa ake lole pe a mo kahoa paanga, pea tuu tātu e kulupo no wae sāpate mei plispeini mo se ne lahi, pea kulupo no tolu mei meripuane ihe henghengi tūsite. Te whakatahatu e kāinga tonga, ihe fiafi mōni te aipe o whakahoko e taritari, ai ana e takia e kautaha koe e kāinga tonga I tāwini, whakataha mo siasu tuu pāma e eiki, ai ako e sias tonga hou e iki ia, kai uma ai sias koe siriana tau a taina tonga. O whahoko e lotu mo e teo e ngai te pire mahu, koe feohi fie fia mo whakoloa. Kai kehe kuo o mai foke, kuo kamata foke fe au hipe, kuo mau e ngai metare ni hi. O kaua Christina tuku afu, ne metare siriva he tolo tiskasi si hifu e tau tahavalu, pe koe fe au hi koia ai kau tau koula. Ni mangofulu ki hiono ngofulu mahiva, O me tari me ai a se kona vi mo si wen firimone, pehe fok, mehe ngahi te au hi kehe kehe, pehe fok ki a ten le moto neungo kune whakafofonga e ia a austereria. O kei hoko hoko a te te au hi te au kai amanaki lelei, e to tana ki mai mo ngahi me tari kehe. E whakahoko e whakamama e mo kai ngatonga I tāweni, o tatake ai pehe kau taha ka kai tonga, he pa uri hifu toko naku koe ni, I he kalap spot fra sociale Tracy Village. Talmonuat ke tau kau sipoti, ai unau whafonga e, tau ko ula ne ulawe ki ai o whae hifu a o ke si hifu I he tau taha o no. Pea ofa ke mouma o hawhi au hifi e fia mōla lere I foki. Ko e tu ai ea I se ne lahi ko ia I aho ni, hao a fia langi pea uha tōtō holo. O moko I he tikirifua mawhana e selsiase taha aua, aloha ke ai ki he wanoa. O moko taha ai kolomu a kentela, I he tikiri e ua, aloha ke ai ki he taha ono, pea au a fia wha konga e langi. Mawhana taha tāwini ko ia kolomu a o e toke lau, o e waifonua toke lau, tikiri e ua wha aloha ka ke tolu tolu pe ala ale lei. Ko e mahu inga pangataha Australia, o kwe unga me pangataha Senti Uaua Nusila, Senti Fitaha Amerika, mo e pangataha Senti Onono Tonga. Ko e ngahi iongongo pea kwa la maot me Australia I hefea fini, ko a wanwa havea, ma aloha mo me amai ka mo me a.
5: Whamalo lahi atke te koe waniwa mo e tau ngahi iongongo, tok whelongo aki I ewi ke kaha o malo.
4: Kuromo hoa iki ka, mai mua ki whanga maaria ke o atua I e whanono o mahu inga koe ni ki Aotearoa. Koe kulupu koe tātou collective, koe waa ngā ue pe ia ki he kakai Pasifiki a e whāna ora. Ka kua tuku mai a e nau porokalama whakapaanga koe ki he wāwhe ua o no. Koe tātou collective, koe sino ngā ue tū tawa tāina ki hono whakamawhai koe ia mo wahe atu o I ngā ue pe a okunau tau kei. I hono uki, mo hono o atu e ngā hitokoni ke heke ke teke mo tolu koe ia okuiviri taha. ai fie mau e anga o e nofo. Ko e whapaanga koe ni o whate fito pe ia ke tokoni ki ngahi kautaha ngā aue koe o kutaki he kakai pasiki pe tau mua ki e whakalakalaka koe ki mua ai nofo a kā e ngā. Tata te fito eni, I he sina ki me whaehi ehi, popo I mo tokoni, pe fau I he ngahi fōnga ngā aue o kutahau mo e anga o e tau nofo. O ki ai fōki ai ngahi halanga paanga e ua o kufakata mai. Urua ki pe, koe ngahi sevesi o kufatau te fito pe ki hono popo I mo tokoni o kakai pasifiki, aki hono to'o o e ngahi tūkia anga koe o kine whaata ofi aki ai laka ki mua ai mo ui a kakai pasifiki. Ua ki ai, kono langa hake o e ngahi whainga maari e whaka community pe mo falala anga foki he kua tataki me iloto ai community. Koe whakapa anga koe ia ku tuku mai ki hono langa hake o e mawhaifa community o ku tū a tāpe ia ke takta whai mai ha talanga aue pe koha tuki ki ai. Pea okulawa foki ke mau ai website koe a Tātou Collective I he tuasila koe ni koe Tātou Collective o lea betaha .nz. Koe request for proposal pe koe tohi tala ngā ue koe ia. O whakatatau ki he fotu ngā ue a Tātou Collective pea koe whainga maari e eni ke langaha ki ai a e tau nofo. Koe ai ka pao ku ke kau ki ha kautaha pe ki ha kulupu ngā ue o ku tau mua ke langaha ke a e tau nofo a ka inga he fonu ani. Ko taimi eni. Wakai a e RFP pe kamata rewa ke whakafonu a o fōmu. O ku tāpu neni a ua ua o me wafe ua ano taimi ni mai fiafi. Ki hato e whamatala wakai ki he tatoucollective.nz. Teu teu a mō fōmu proposalo pea ke kau I hono langa hake o ngahi Family Pasifiki I he fonu ani.
0: Ko fāsi bāma, ma tau ngahi ngongo me tonga aiki ki a honi malo fāsi.
7: Hono pito, te vitu pe malo mua e lau maria o aiki. Pe mo e lia tonga taupi e mo mea mai ki tau ngahi ngongo kuka tānak mai pe mei tonga ki he fia fini. Hange pe kuka mo mea I tau hausia mai ne fāsi os o e mahina o e family. Ilo au pito I tau fono ai tonga. Ai ngahi sāpate ko tau zitu o mea I o e kakato ia. O e sapate nga I family ai kamata ke sapate frame e fa na u ko mai sapate fa e na ko mai sapate tam mai e wai mani kamata ke asia ke na u e ke o do do lupe ke ka wai remo sapate ko ni ke ka to sapate fa ske yo me I sapate family pe ko ha no fa nga fa garia ko sapate ia o e o e nga I kui pe e be a pe la ve pe mo family ke whakaka katoa I reo kaige. Ok dei ke whakahoko, ok malawa be ke whakahoko. Ongo o bita bita be mahino e ke hege a bita be ai fuu lahi o e kātanga I o sapate whae e pe mo sapate tamai. Kei tem tau pena I longa lele I bita be ai onga ia ngai family, ma ngai CSC I e toa ngai zi ngai tamai. I ono fo I longa I ake ai ngai. Mea ta tau be, e whakahoko ke zi ngai whae au ki e ngai whare lotu lahi. Nai me mei malanga I pe kau kamai, whakau whatongia koe a koe I ngā I o wau, lau himi, lau wholohola, ma ngā I mea katoa koe ana, I mei whai katoa pe e kau kamai. No I, pa whakamu whai koe anau sāpate, atau hoko tueni, ki e toi mahina ta, e de toi fuasko ni o me moi hawasu ne, e toi fulahi ange I a koe I voki, o kamata ngai konferenisi. Kono kusilini se se tonga hou eiki, ko se se tonga, ko lava atfoki a ke mea I, e na e zoom be ano whakahoko. Kako e kusilini se ne se tonga tau tai na, o ku whakako I e kamata ke whakako ati e lolo tonga ni. Pea e hoko mai ebe hoki. E mo e kusilini se ku ikai ki whata tari ki ai. Ai whonua, kako e kusilini se se su sena tau tai na tonga, e be hoki ono whakamalatua, o e senturi ua, o e tu uta ai lotu e mo bisa tomasi e ta valua o no. E ta ui e uang iau. O mana ki tonga mana tua. Kage, koe aho whakamupa bēni I tonga whakatau ki e whakamatala pia me I tonga. Ki e pia me I e whakamatala ea, ui rei a pito pito pe a ea. E ko tau ki step over mai bēho gēni e me I e taimi koe ana e whakangena ulawe ke ki mua ai whakaita uafa. Pena wa ku tōpe a whaa whainga taimbe. Kwa ku whai ai pe ai ki lele iange ai taimbe kua kui tū ai. Ai tala taimbe I e taimbe kua kiloa. Kwa taimbe pe kua tōu a whaa o tonga. Ko faha e eki premia, no bere faha fanua, kako e minister leo leo, o e purunga ue paanga ai fanua, ai pacheti ko ia au tau fanua, peko mono preanga, ke falerea ke fanua, i e faita uwafi maa wano, ke maa uwafi maa uwafi tu. O fiunga ni ue paanga e kipangea uwahiva poini lima miliona. Iwa uwahiva poini lima miliona. Uwai e i pilo ko ko tepi siti e ko to no no pe banga e tolvalu po ile ta ambriola ko tepi siti e tolvalu po ile ta ambriola na e lahia e po matala po mala ala a e lista a leo leo o e por nau e paanga na no te rifa panu ko pare mia o tonga ki e pacheti ko e ni na nane whakahai ai tahi mea o koko i e tau patseti hange koia ko e panga e tahawalu mbriona panga e tahawalu mbriona a ku subsidize ia e tatongi ia ki purunga ue uhila koia atonga ko e panga ko e ni ka inga ko e hiki whakamuimui koia e uhila hiki whakamuimui koia e uhila i tonga na e kila ila pe a Neu e hiki ko ia, kau ku subsidize. Neu totongi e pure anga ia, e fui hiki ko ia. Aia ka pau ko o uhila, o ku nae paanga e hongo furu. Pea hau kene hiki, paanga e wanoa. Teke ki totongi pe paanga e hongo furu, e anga e pure anga ia. O totongi e paanga e hongo furu, ko e hiki. O ta ewe hoku mo e talanoa whakafika ke whainga mea ko e ni. Pena e meimei saiani hana whakapeseti. Go hi... E mei oseange a whainga mea peheni, o mei kau lelei ai peke kau ni mamma ke kau mālohi. Eka ki hi kone lau mano e nau. E koe ni hiu kwa ue o mano e nau totonu ki lai mahina. Eka ngai business la lai mommo ui. E toi la lahi ange a subsidize koe totongi ki ngai uhila koe ia. Eke? E kai mālo pehe kua whamala ala na e kamata ke ho hae whanua i e fui hiki lai koe a totongi uhi lalo tonga koe o kufu u. Mate au kito mo palopare mai lele. Kana iwai ki mana wa lele, e remne fuha e premia ko hiki ko ni o kutotongi ia e pureanga. O wai mabanga taha mbiliona. E aluia ki he emergency energy crisis, e ko e ngai fie mau whakamawe babbe ko ia, o ngai iwi ko ia fie mau ki he Now, at the Fonua, they weigh him with a million. But Banga Nima Briona, Banga Nima Briona, Koe Pesetia Tol, Etoconia, Pesetia Tol Col, I come out for Purianga, I go Iki Pesetia Tol, and our Vahena, Pavovoga Banga Nima Briona, E Aluia Kiai. Every Banga Tolpo Nima Briona, E Guia Ki. Kau tak apa pun nak lulu tay airline, betul pun dia embriona. Ia ni apa ngah betul pun dia fitur embriona, betul pun fitur embriona. Alu yang kiri nahi baka tahi kuya, sepuluh lagi, kalau sepuluh wah, ia ini apa ngah hibat kilo, apa ngah hibat kilo, oh, alu yang kiri ni kau kau tahu lekereka, tapi kau kau faham tak ia, sebagai disability. Alga ye ni ai banga ko ni ko ko ko ga ya no mala ala e ki premia ko sta banga a le ori i lo no tonga ni ko wa ki pe mo e budget ko ya o ko si tu ange mai ki wa fi ma wa no wa fi ma wa fi tu e den ta u be ko o wa e ki ho ha ki la ki la ki follow Ano ni folau ko tau kou taki. Ma ino beo ku koi folau hoko pao ke whakahoko ia. Koi ie ku koi ngau ei. Ti mau ke whai. Koi o whekeri maa mea mai whanua. A kua whakamo ni ihe ni ihi. Ni ihe kau minister Marolo. Ni ihe kau whalearea Marolo. Ni ihe kau CEO Marolo. Ni ihe kau memipa poate. Tarekita Marolo. O nau whakamo o ni ihe. Aulahi ke ilahi auta mai hulu ni ai e folau noa ia. Mga e folau unnecessary. E folau na ikai ke tonu ke whaia ha folau. ngai folau folau e kakai hala pele folau ina io pehi wai folau ton ke folau e ni e le volo pe kilalo oi e fe kau ake workshop ia koe ai mori pe koe konferenis ko ia pe mo le volo ko ia o kuke i folau pe kau tamai e le volo ki olunga ai kau CEO o koe mo kau minista fatata again fai to ta ke tiao koe CEO malolo na le folau mo le minista e tau e ta kai i tau si pe ko mariwa tu ka fata na frako i Bangkok i Thailand fata ha fra ma man lahien na e pe mi ka ko to me ke ngai fonwa kono mo ni fo mo dala ko si o ma lo ko ni na le pe mai ke te au na le ngo i mi mi ma re ngo le ngo mi mi ma pe tem ko na no introduce no tau tu ka to ai loki konferenis na ka ke ka fata ko ni mi mi ngai fonwa e ono ko fruto a be pe ko valu ko fruto na introduce ni ko ni mona wai la kanga ko ngai putu ngawe mla o mai me ai ko ka u ko ni hi ko ni me ko ka u assistant the clerk officer ko ni hi ko ka u pe ke ya u la kanga la hi ke pe ke ya senior officer pe ke ya CEO na mo to CEO o pe ta bua le mo ministra ku ta mo ma o ia kana me pe ko tembe na au mai ka kinawa ne fu shock ai fale den ko na nga introduce te yo ko ko le tonga pe to ta ko CEO pe ko to ta ko minista me le a we fale fra ko workshop ko ini na ne o i be ai fu hala la ki a e la folau i e folau ko ini na to ton ke folau e ta ele e volo pe ko e jo ini o una u e fata ko na ton o ku hinga e fata ha uinga e workshop ko ini pe ko na ton te na wanga nga we i ai me ko e na na to to mai me fata o ku ha ke ni ko wi e ko tonga ana e ha ke ai ko ha e se ko e pre ari e ko pre vai a i e na he so la u ko me mi pa fare ari a lo lo ton ai ta in fare ari a o ku mai no bi tapi tapi e ko la u na he ko ku la bi ki ai na ko la u pau ka ku pe e pe ai me na ko la u tolu ke pasi ki na te be mo ke vai a o me ni te ke ai ke ke foka foka vai ki na u to ka u em di sta fo nu a o ku to ko ke ke foka foka vai o ku i muri a i o ku i fola u e u a hoko hoko ka ku tapu a be be di sta fo nu a ku i ko e pe na i pa tongi a ku pau ke foka hoko ku foka kakato a be wi ku ma u e forma talani e akai ko i muri o tau kai nga tonga i muri o fa fa ta mo ngina odor fika wa mo kere kere na to fuka ho kone tu pe e mi sta fu lu amaro o igno bere tu i ati tu mo ne foi tim mi takai na fa ka ho ko o ni pe fa i pe me ta u ospe na ta u si ya bi ta bi ta u pe ta ha pe u a o fa mo fe u i fe u i a pe ko fe ri po ti ko e po la ta kai ko e e mi me ko ta kai pe u na ta ta u ka ko e u ina no ha ke ni o ku tau fe amokaki e tau pacheti, o ku ikai ke tau tuu maali e, e whakatotolo i whakalelei ange a wholau e fuulahi au pito. Ko e me anina e kālui lahi e ni e agris po hiwa o whangai whakatapu e mwe ni e kau whai o ngongo i e ngai tau ki mua. Pene, ko e me e ua, fuulahi whau e wholau, fuulahi mono ngā ati noa ia ngai mea lere whakapure anga. Pene ki holo mai, ne a mego ke tai mini hanga ne o pego ke to kalo gi ia o to e foki be me ko ni o no molo o to e fu u la ia mai no be to ko paro pare mai ni e kaina te afra ba ba be ke ka ma ma fai o pego ne volo ta buta ti o lunga o ri foi pe o ke ne volo po kilalo ko ko ka ye sifiri e ni ko tai mini ma do o ve teknolosia o to to lu ke to ko ni la ai tu o ko ta u ia ai ma no nga ki teknolosia ki fa si e folau ko wi o klaba pe fa ye fata ye zoom ma nga fu wa ke be ka ku ha mai ko me ai mio ki tonu ke fa ha tokanga ke ai a tau folua o pe fo ke te u ha u hinga o se ma u folau ka ve te ma u folau ko ve va he pe tiu me la la ko u na ma u ye tai mi u na fa ko ai ai follow ka kai ko fa ilo ngale ye ni o ku tau te foki foki tu ni me a na fa i hono ofi mo no fe nga ke tu ki mu a o ngai tari a tani ai to ta ha e ka ukeng ko ilo ka komanselo e tonga la e tu tu ni ke ne ostautia o lo tonga ko pula ke mate i hu atori tori ena e tangi e to ta ko ni ki oi vi ko no tautia ke fagadai e ngai uinga falao ka ko mai no mai tari me fo mau tangi oku i kai ke tari e oi le ko si po kange kumo mea i na tari ai a tangi a fine na ngai popula ke mate o anita touta i ore bo ka ko e li oku i kai ke tari a e tangi ko ni ka mai no e fagao ko ai pe a e le ngai popula ki e mate o kuto la yo dite do moi asima ya la unga fika wa kende moi seve ha ko ko ya ko ko fatongia o ko ko e ka

0: ogilo to turki ai vele ya me doy que sai mini kainga ofu ilonga obi doctors etolava que fehu itu owa ai fehu yo ko ni pe to lugo pe kai ma vi ngabita pe ta wilele yes no ta be ai hoy kitanga ta me hoy fin ifra lo agne fai motu ani meta ka autorita no sila ata to tonga na ne pehe ko to pulaki ko ya ko o mahaki ako yo fogo tuwa ta ka kai ta pipi ka ka ta ma ke ko soka to ma lunga o alo leva le fala o stroke ki mo ngai para prema ko ya bebe ke fusi sino o to pulaki au pito ko bia ne holo pe o to ya mahaki fo o we tai mini o babbe au pito mo le tupu mahaki ko kauti ta ta be o ita ta mo ko fine ko kauti e tai mi ko e ko mata la tota ko ni ta we wano ko o si na ka uya he mahaki fa mo fia o wale be ko puke ata le ni ni puke ni ihi na na fula na ma o ka holo te nai me ni na fula na ma me to ko le lei pa le ko ne ki fa alu ma ke pe he ko fa ko tu a pe ni ke ka u ni ma me al to ko mo tu mari ya ai ne u mai ye tai mi ni ko o ho ai ka u ti ke ta mo te ka ri pa si ki o ka wa to ka kai o ku fu u la hi au pito au pito ke al fa du da ma ki ma u inga bita bito ke pa te tau ke fa ri e te ta ko e ni ke fa ka au ngai ai ngai health center ai kliniki mga hai me afaka mo uyu ko vaila por ko ilu sila ko tonga o faka ofa au bit au bito ko tonga o faka au bit au bito tonga ko eta un beti kolo tonga ko eta ofre magi ko vi be ho ki mo me ai lei be o ta masiva e au ku mo ia ki na tolu ko fo i muri ange ko ki mo tolu ko vi ko la ia nga hi nau nau lei o ku fa ki fa tala no ki tanga ki fa fikau me tonga na lava ki Amerika. I mai na kai mai na ko si o faka hopo no fai to e fai nga po tu ko lo ko e po se kenta o yo ki tanga ta e be to dai fai fika ko ni e vas ko tempe ko na e te ke dok sario te ko huo di fai ma ki Amerika o huo te ke fai ma ki siot ke ka nga we mo to ke ta mo fare mo no ai be nga we e ki fai ma me ka ko so wo te te ko o studio te mo ui pe au. I environment, i ataka i e ta tape. O i kupe ki tau mao fokia ki te tau mo hongo i vaiola. Pai hui vaiola kui mi se hanga hanga i o me tāna o wenda toki hanga o fuka hoko adu. Ka koe hanga i a e no fo, ka koe i mo ini i tonga o kuna u whinga o bito bito ki mao whinga maari mo mao i Nusilana. Ki lawa ki nao follow te ki Nusilana fuka hoko o nao whangisi. Pe pe ki whangi whaito. Au alu poke taimi ki tola yange ngā hi mātua, koe nau whanau i Nusilana, koe whāmiri, blava o nau whalau atu whakoe whanga ki mea koe ia, o koe koe mea siki. O ni lawe te whakaloloa te mbaui, ai ni tola hi, kapau nga nau i tonga, o nau osi i he futi ono ki lalo, ki nau tonu. Ege koe whakau si bea koe tau update te tai bea e ke ue ke tau kātuanga. Sentu kiwa lotu, mula ke whakahoko, I e maina katu u o ku hozinga o I e maina katu u o ku meimeiri unga tolu. Ko ku whakatotolo I meimeiri unga tolu e mea koto ape. Ai ka pau teo, teo teo ape whatata koe ni. So I sesko kauke motuan, sesko silanta taina koe ako kolonga. Ko I mau te pili kona mau ngahi, tenko mau taritari ai. Nai me mei avalis pe ia e te pire ni manoa. Koe ta uni, o me mei te pire e te au ni manoa. Koe ta anak fo I ufi. Koe ta anak fo I ufi koe a koe o mau inasi anga mahe ni. Koe me mei fo I ufi tolu noa. Koe ta uni, fo I ufi te au. Koe kato, ta anak I kato. Ta anak kato na mau me mei kato e tahtolu anga mahe ni. E kon finis koto ape. Ko ta uni o mau kato e tolu ono. Pea ko e trano ai o mau fai. Kono lahi beke e kai. Nga mo e beke veke tonga koto ape. Ko tau mono ia e tau kau. E kato anga tatu o taha e tau e te au. O tau tau tangata. Pea ko vahe mai ko e ni mo e ringa tolu ko e ni o tatu o taha be. O spen tau fokio no molo. Pea ko e ko ia be. Ka ye ngai fatongia ko no vahe ngai mea ko e ni. Ya ko ifo ko e vahe mo e faitutuni ako faitutuni. Ko e nauhila mai ki mui, o ku lauta to e mea ke vahe mo mea ke tofa. Pea tufa, pea vahe, pea toe. Ia ane nou nou. Fai ake ngai tau. Vahe ke ngai siasi. Eke ngai kai. Eke kau frau me mori mo ngai siasi. Pea ngai ele tuko. Pea ngai ufama apopo. Pea ngai owa uwa ni koe itua. Mi fare lotu. Mi fare lotu. I he teo senturi ua lotu. Koe mau mea fai tangani. Kono riunga tolu ia mea kotoa pia ke whapapau. Oku lelei. Pea mo nā pangpang maari e mea kotoa pia. Ngai ngā ngā pēu tātā nākā tu mitonga ni e tia fini. E mālo o mitonga mō mea mai. Kau kuas māma.
1: Koik mo kainga. Mo me mai o wakai ange mua nga Style Pacific ke ke. Io mo nga te unga fa fonua ma ma o e iveni Pacific. Tori mo fili he ma nga Style ke ke o sote ere ma e hoe ki tangata. Nga kofu faka of of atu ma e fa fa e pe mo hoe ki fa fine. Io o gui ai pe mo wala iveni ma e fa na wiki. Pore pore aki hota Pacific. Pe a kono me a ka te tu mo e ke lotu. Aua io pe te ke formol ko ke nga we. Pe a ka to nga pe o ke loto ke ke wala whakatonga ki ai. A hifo ki he Event Pacific he shopping seta ko he Malai Wakapuna, hangatu ki he KFC, ofi ki he warehouse, fika uruaki John Calder Drive i Mangere. Pe manatu i angeni, ko ngahi wala elei o ku special o whakatau haua, ma uhono tolu taitotongi. O kumawawa he monite ki he falaite, hongo fulu ki he ono e fiafi, atokona ki, hongo fulu ki he faa e fiafi. O kumau pore pore aki he mautau hifo se waaniti ki he Kai Pacific, talu me he tahiva, uahiva.

0: ko e tau programa TNT Sport ki he weekendi, ko au Tevita Maka.
1: Au Tevita Pasi.
0: Tevita, ko e haha o whakotutu ke ta programa ki he ahoni, malo.
1: Au Tevita, ko rege o whamata pēnā ko tau po tau pēmē parena. Ko e te tau kamata kame supa, tō pē kui tau e fiha pa ose supa. Eh? Mo ta siya ko nus maupa whako ka kai au ki e wuiha o breki. Pa ta pēwai pēke tau whakarap koe mei tonga. Si wai ke ki ke o pote ko ko neu na ka humai ka ta fa ke ri ko tu ke ri ke me rahe ko tu rahe ka tama tonga ke hilo ke ma una ka ke ta ko na state of origin au ka mana ke ho ko ha wa pitu ka ta he ke ka pe ai data ke ka u sino le lei e ko sa u sino le lei ka fu ke ta ko tama tanga tai ko tama fi fine no wai na wai me ta ri ko mo pe ta ka ha bi ma he i he ti ai ko ni e ata frau sak be at ko hu mana si me be ta tanga ka hun be ha ta ba ni hun ni ka ka ko e ka program sport ke ugeni sel
0: io ko e fa fa fa pito fo tu tu meta por ka mak be ki he a honi te vita ka ta ka ba ta ki be hange ko me ke la ve ko ki ai ai unioni tu ko mai e ola ko ya pe ko tu be ka mai pe pe motonga e fi au ko ya ro tonga fra ho ko i tonga te vita malo
1: okay. Oh, they go to go when they go see and the tahiwa post get half fire. Oh, hang out with the hungry post and do the new chief the fire and the hour harness. Go to a pick again to a map or don't go more na 40 mali. Ni to ni ma ken ma no e war ta. So go blue go to be they go to ka ka go go wa fa ke fa pito as how again. Then I to go at one as super. Da ka ta ko da be mo to ma ta u fa ka po union ga to ma ta kai hono wa en u e a te ho ko fa wa lu ha hi wa ba ni ma ru shi ga wa fa ke wa ta ha ali hono o boys pa polisi pa no a ki he no a nga ha ko la sa bi te ta ma te te ke tim ko na nga ha ko la pu pi ki hi fo ko to ro lo ke ta ta ha ha ve lu ko mo tu a wa fi tu o ku ki ta ho ya le ia to ru a nga le ia ke wa fi tu a ko mo tu a to a o boys o no no
0: ke fitu pia kolo kou. Koe haa usio ke hea ngai tuku wane ukaito ni teitu. Ko famalo atu, te vita, eh? Ke, tuku mai koe ni ae ola koe a whiau hi tonga. O ku me mei hange pe a whiau hi koe tonga koe, whiau hi koe i New Zealand a supa. A whi tō aki, eh? Mai no, te kisio ki he, koe ngai timi na fōi hu kou si, ngai timi lelei, tau si hange kona ko kolo motua me. Ko hau ya ke huike ni kuna utoho kina utoholu. O ku hange peko supa te vita. Pakuya ilewa afrato tua. O ku ikai ki pehe peko fo ipi anofo ai. Ne? Ka ku fo ipi ato e fai a langa hake. Ke nau ki toho ki olunga toka olunga. Ka ua ke inofo ai peo toka lalo ai pe. O hange peko tu ukoia ai feau ikonia supa e te vita. Koia. Ku mahino foki a supa tai nimi te vita. O ku kei taki pe yeah. Timi koia a Wellinga Toni a Hurricane pe a whikaua pe kei CV tolo e plus pe a wha rewa kruseita ni ma rewa ai prausia ka fwoi top 4 ki olunga u Timi koto a Nusilani eh? Toki ni ma plumpi yeah. Si ono ai Reds pe a fitu e Walatas pe a Valu ai Highlander ka ko kei, kei tui pe kei nofo pe ta Timi e Moana Pasifika i he mui mui taha. Kaku hange ko lau, foi maari e pe, kai maino peku. Koia, maino peku ai pe, na taumua ki he fe ahui. Pe a mo feinga, ke kei mo ui o e tamate e moa. Ha te vita. Koe anga ia, e kuwakai koe ke tuu koia, ngahi timi a supa. E te vita, koe mantui koe maina katu u, o ku o kamata e tesi ko nga hi tau fa fonua te vita he pe hange ko lave ko na o fika wa ki ko pa mo o ku ai fok pa mo fi au ka u kia tonga i kare tahi e te vita mo a spieni ko fe fo fa ngi ti mi ko amerika mo fo fo he ka te tau to ki si o ai ki he ola ko ya e te vita pe fe fe ka ko fi au ko ni an ngai ti a wan hange ko lo pere ki ko ku fa la la la ya pe to ki ya tau ta me tonga atokolah yang eko faonuku ko finanga nofo ko tosi he mata tolu he ko tu ipe tenau i he olopereki te vita i he tauni e hu me koe faifiri koni a mantui ku hu mak premenri o kau he faifiri ki he olopereki ko hanga e psio koia ene tu ukoe ki he tainimi te vita a timi koia a supa pe a pehe ke te uteu atu koia ke olopereki te vita malo.
1: Malo te ita koe mahi ni ko ngomai mi tonga ngomai mi pafo ko ni ko po te ko ko tonga. Ko ai ke na latu niu na latu niu a tamo teo. Tamo te vit la vulo Edwards. A ke to wan na humai o ka po ka to ke ona to ko ni ma pa mo se ko po te. A se po te ko ke se pe a man mataere. Na pe ki a to ko bi ga ofa latu lang. Mau mandi tak kaya, agak pun cepat ni pun kau tuai tadi fayung fuang yang awak gaye, agak pakar kau kau tahu tinggal, siapa yang kau cuba ni?
0: Iyo, tapi tak kau mahir no itu huat itu kau awak ni, kau poate, kata u fakamu pe, kapau elawa leva, kau fahang awu kau ngah ini aku ni kau sih, tapi tak angap aku melayu famalo at malo.
1: Iya, malo. Tapi tak awu si kiri kiri kau tuai melayu kau kau, tak kau lagi kau sih ni malo shark ihe. Pulang kita tolwal kita ano, lebihlah nak hangupul kita luar tolfini. Kuki ngangau mac tolfini kimi lady the data kusaya betul. Kau taka tawal kita ano sihiko. Rusa dah tahu kita tol tawal cowboys. Kau iu nak walu kita tolfas Thomas Biden kita tahu kita run at night. The warrior kusaya betul. Timi data tahu kita tahu Broncos. Tapi pendas hot timi kei black api kei wawal kei ano. Hai tu apa tu kau ni data.
0: Io ko fa malo attività per ko ko netu ko tan mi ke tak be fo ke ti mi apen mi fi pa fi kawa ai woria pe afi ka to lu leva lu sta fa ti mi ko amen li si iko pe afi ka ni ma la pi si ono ai nai pe afi ka fi tu leva ka po e pe avalo e a to lo fini ko netu ya ko ai ke ka ko ke ko ko te sí o que tú a Woria cuerpo falala que Woria te evita que yo y que está único fe a hui te caigo que han a Woria mao a fe a hui te evita caco falala está único la fai fai con la área para motivo con la pendrifi te evita cuando te sí o que tú a tu con a liki te acu hay que fe a hui con este y kuya ta fa na tonga kuwa inga pem heti mi koya ai a state koya kunislani koya pa kwa leva pa fa hinga me heti mi koni a sene a ilonga pe nau
1: nau
0: io io e te vita kako
1: koya koton stek ya mo tolta o kola o edin for no break
0: demo hamole auto
1: vini
0: ni mi sa
1: koe
0: koia me pulu
1: koia Robert toia ko toto fita kai de musiko ni deita toto fita
0: kaje mo mawe yawe aki io tanto e mahalo kako kitanga ta ko family pe o David fita tamo endru ai di tata goni kako kaje kutau famalo pe kuna asiki olunga i nga hifi auhi David malo
1: awu kutu awu kutu agu ka awu pa ta goni dai tsa ko ta tu pa mo bi ta goni ha o pe aki pe ten hale pe ke pe ki ai
0: ko dia mo pe dia mo pe fa ke ke re a pulu ka ko ke pi ki pe pulu te
1: sai agu pulu we
0: ko ye
1: pulu ka marune ka marune we sai i ta se ke he me ha ko mai ta ho ko mai e ko ka pi ki o ma si no ne te te por building aku mi asalnya tu IFPP, aku kan. Nek aku gaya tak aku tamat sifin, betul betul mesti tengata. Tahu aku sih, nek aku tahap yang versi sifin ni, nek aku ini tahu ni toko ni mah. Aku wajib fono fehi, pesulian apa hulu, soan atu pau, polita koka, sama sein tu pau. Tamat ni nak aku, tamat tengah lewa kau melakai tu pau, pita he, tanera rutu, ibu mafia nonu. Kau tamat nunggu nak aku, sama sih ni versi.
0: Tino relay. So ku nake fa ngau he ta fa ko ni data, ikai? Te vita, o ku ka fo ki ta fa ko ni. Moni be. He he ku mana ko ai he te tu po ke te tu po ake, ne? Ko inga fo ko se nga ko ke te ka a tanga ta sino relay be. Ka ko te sio ke fa na tonga. To la he pe te fa na tonga ta fa ko ni te vita. I sino lelei e te vita pa ko po wa ki ai po wa wi aki te fa ko ya e te vita
1: dem malakai tu po mi mena metali e fa pe ko la wa si liva ta pe mo bronze ta u mo remo tanera u tui on sia ma ho ni bronze na ta ai ko ko ma ko ki la hi ba no ai te du sa ko ke sai ko Sili wale wa whea nonu i mens, nowek, eh? Tengwe koto, tukahi finea lewa, utai putupe na whanga hanga, sili wae pa bronze, ma ukatara te koura pa sili wae pa mai bronze, e hoi toko.
0: Oya, ko hange peko glau, ko te tupu hake ko te saia, ie sino lei te vita, eh? O ko silpe, tautori hake hono huinga, kake, kata hau ko atu ko hui ko tatai mi, eh? Malo. Iyo,
1: hako me peta hake na lawa, na toa peta hake, na ma fuena kwane ma kei ke kausa kore lei tango ie hepe au. Hako fuhuta fuhasa kwe fuhuta, ite hao chile fuhu.
0: Tas tenuni kuhan fanga maria. Iyo, tevita kutoi pe ya fanga maria ku fanga ngafoki kapai malo ya tevita sasini ni foi fu koni o buoko. Tevita mahalo pe ki siurai pe ko agos pe ko septema. E ya no fanga maria ke fu i ngo tanga tangoni hata i asosiu a pe mo Tyson Fury. Ene tu ko i mara e ko ya o fu tevita. Pe hange koni ku tatala monu na lava foki ya ki fenga panga koya ai kaufuhu koni alolo te te koya ki na go watfa fofunga ya tonga i he a spoti koni como nueli te vita i uite kosi tona kosi ko fa malo atu ka na tolu na ya muto koni ki ta fa na koni i he mala koya o fuhu koya te vita ki fa fofunga i ki na tolu spoti ne mo ki tala vo eta ha ta mi tolo a malo te vita ko si fo ki ai a ko malakai tu po be ko
1: malakai malakai tu po ya io
0: na ne mau e fo me tali ko la e ua pronse ta ha pe mo sliva ta eh o ku fa fo fa bit a bit ta si o ke fa na ko si ko nga mi fo ke ni ta fa la ve ki ai ta mi ko na u he a ko ai to ka nga na to ta ko ne o spego na wa ko na puria ko hui ko ka ke lava ke ho ko ato no tau hi ki na to mo tokoni ikina utolu ete evita pia mehe pure anga, eh? Ke ohi ke omai hanga he iskola sipi ki nao mai ki murini o hoko atu. He kukau e sipoti i hono tu uaki lirei e fonua ete evita. Ka foke atu. Oye. Malo.
1: Malo, veide mago e kone lava tebe ta kakoni po kakukia kipe pe ngo poate po kone me mipo kone anana huu mai kutu e ane tokon lai ke tau tamai kone e akapuru pe mai uto kake e mai akapuru. Ke eto ko nie kano puste e ka un painga ki orunga. Kato pokat me te lava te fakoni.
0: Iyo ko famalo te vita lava ele ta polkam spoti ki he wikeni ko oat pe ko famanatu kak mutolu ki he ngahiti mikoya i nusilani te vita i he fiau hikoni a e toloa old boys i he maro toki kamata e fiau hikoni ki a kosi pe ko fe ku franganga foki maro te tatoki lave ki ai i he wike kaha u i he ongo spoti a kamata koia o e kagu a kosefo ki e mea konu o mai ko pare ulaki ko tola e wamano ki e fiau aia kono whakamanatu at pete a motoru a ngahi timi ko bufie kau he fiau hi koini ko pu e toki o atu he wiki kaha u whakakato atu a ngahi whakaiki ki pe ambo fetu utaki e te vita kako whamalo ka te koe avalerita polkame spoti ki he fiafini malo.

0: O hore o nau nofala tō ko inga nā tō ai hata alunga. Pa tō ke ai pēha siri ni o ko nau nofala tō. Koi a pēki
1: Oh
0: mea
1: yeah.
0: o hua
1: Oh
0: tia.
1: yeah. Koe maoni lahi foki ke whanau mai, koe tau hūpe ke apsi a si, o kai ke toi whee mao ha a se niti a ki ai. Ko lava mai pe koe kau koristutuku, koe fie fie a pe os, o ka hau e tau, polo kalama me kau koristutuku ke he, o kai ke toi whee mao ha ta alunga pa anga ia ki ai. Ka pau pe kumu whee mao ke whakahoko ha mu whakameite pe a mu tolu ka ko mea koke sirini, o kai ke toi whee mao ia ke apsi as ke lau apsi as koe ni. Ka mole mole ke no moto lu mo fa no mai ke ta unga hila ko ni fa ho ko tu ko ta totongi ko wala polo pe pe ke mia mai ke fa ho ko ta polo kalam po me te ke foki ke ta polo kalam la hi ki tonga e
0: ho ko atke
1: ko polo kalam foki o ku fa ho ko ki tonga he a fi tu ko a sa pate
0: ai a ni ma a ga ni mai
1: Fa ao nima ao no, iyo. Kwa sa pate ai kufaka hoko ata kufasa iti lahi ka toa mga steki. Ta ufasa iti koe nipo me. Ai kwa taimi ko ya ko ilo pema haku osi ko toa ka ufolau ki tonga. Ai kwa nea ukoe ki he aho tuusite, monite tuusite, o kufaka hoko ai kwa kamata ye ta upolo kalama, he funga tawa. Mena te funga tawa e ka inga kolo ste tuku. Koe funga tawa ku nau whaka mama, whana mau pe tau polo kalama, osi pe tau kamata. Mene osi pe funga tawa ku kamata lewa polo kalama lahi e kolo ste tuku, o ku liare ia pule lulu, toa pule lulu, whalaite toko naki sapate. Ae ku liare pe me sapate, o osi ke sapate. Tata la noa?
0: Wawen.
1: Koe... Ko tau polo kalama foki ko taimi ko ku tau wawai ki tonga. O ku kaipiki tau toi malolo.
0: O iyo. Ko ite hamei ko malolo.
1: Iyo. Ngahi mea ko toa pia ku tau alai ko tau polo kalama aho polo kalama po uri. He kui kai foki toi hala e tau ngai hulhulaa ta tole po uri.
0: O iyo.
1: Pra koe kone nai o situku atu pe e ka inga ko istutuku. Ai feituu o ku whakahoko e tau hulhula. Koe holo whakamanato kuni salote. O ku tau whakahoko e tau polo kalama. Mea kou whakamaa whana i tala, no?
0: Oi.
1: Polo kalama ne tau pei loto nuku alofa. He?
0: Oi, iyo.
1: Aia ko tau polo kalama pe tau tuku laine taha ua. Ko tau mātuku mai mātuku o tuli hopo he uafu. Ko si tala noa afu whoke polo wa. He?
0: Iyo.
1: Ko kala tau pito. Ai tau e polo kalama ni unofo ka tau pei loto nuku alofa. Ai ngahi polo kalama koni. Ka koe whamanata tuke ke tau kāinga, te uteo ngai mea ko tope. Koe nana o si tuku atu pehe e tau lisi koe ni e polo kalama, ai pō koe valalelei, moi pō koe ai aloham, moi mumu, moi pō koe whakahoko ai polo. Oku osi kehe kehe pe, moi mea ko moi pō koe whakahoko ai e tau lanu mata lanu ni hinaho tau wala. Ka amma me pe ko tau kākai, ke tau mui mui, ke ngai mea ko tō koe ni. Ko pō whaka o si ufe maua e lanu mata hine hina. Ko hape hafa inga te unga kako lanu mata hine hina. Tā noa.
0: Wow.
1: Ko ki tau tala noa whaka o si atu whaka o aki mo e tau floaty.
0: Oio.
1: Ko floaty foki koe ni koe ne taimi pe kou floaty ai foke lanu mata. O kou whaka toka ngā ia koe me tau a kene e ua noa me. Tā noa hake kakai ia e na uo mā o si o.
0: Oio.
1: Ko koe koe na e mohe koe ke tahatahe a e mohe. Itonga. O ku o mai ko taimi ko ku tau whakahoko e polo kalama hine hina lan mata. Ko tau floaty, ko u floaty, o whaka ofo, e kwe mai kakai na umar sio. E? E ku tala toi ki he tau kakai. Mo kātaki mai, o kuai e tau whatongia ko tau floaty, ke tau mama opo kiai, mo tau ngahi wala kiai, ke he tau floaty ko anusila. Na manato, tau ope tau tolu, o nofo pe i he whahai anu usila. E floaty pe anu usila. He? O ku iai pe mea kau tō wako. Ka ku hange koe tala no o kou whanongo. O ku lele foke ngahi tō wako ia ki mua.
0: Oia.
1: O ku hange ka te au te keike. O ku whakamama a whana ngahi tō wako ia ki mua. Pe a tau toki a whakahoko e tau polo kalama. Ai ku lele tō uia i he fuholo lahi koe na mahalo i tahi i wafu.
0: Oia.
1: Ko tō wako e taha, ko tō wako e taha. O ku lele ia he hotele tano a. Ai koe ngahi mea neta no, koe ngahi mea kato pefi pao koe nau oni, ka koe taimi koe ku hoko ai e kamata e polo kalama e koe sutuku o se of kotoa. tau katoa mai lewa tanoa ke tau polo kalamalahi.
0: Oia. Sei, te uki hua tu kata whamore more, ke ki lawe ange ke aho moni te. Ma tu foki o gluwai aho ko ia o kwhai ai e tau fushifuka, pe au tulaka whakawhetu uai. Ko ike ke ki tanoa mai ange ke ai ke mahino ke kakai, ai tau mea ko ia o e tau aho moni te.
1: Malo e Petele Yake.
0: Oia.
1: Ko e... Ai koe aho fitu, koe laka koe ni, koe laka pe mei malae aka puluri aho na, whakakonua. Koe polo kalama po koe ni po mea ku oni ma upe ia, ko ngā koe tauotu kupare si, ki nau tomu na nau ihe api a koka ku nau mama o atu mehemu uke ni. Ai koe polo kalama a whakalata eni mo whakamafana, pe a ufakatoka ngā e ngahi fofonga ni iu nau si tangi. Ai ko uhinga pe Petele Yake ko nga hoki ko na omai o mai nga hipare ko nga ko na wa family ko na si mama o at eh ai pa ko tala mai ko fa no no ko mai me tonga ko time hi va uta u he ka to ka to ai ai a ko lo lo tonga pe mo to u a ko me nga hi u fo no fa ma ko no fo fa fo no oi ta u la kare va me mui me Amala e akapulute, tau haua i ki funga taua. Mana tuna tano pako koe koe na uteke kike hau siya koe iloi funga taua. Te tau toki laka eni pake alo iloi ai funga taua. Ako tau hau ki mua ke funga taua, si whakaho koe tau tuku pare tano. He? Hange koko...
0: Fefe eni sei, e mea. Ko sio koe ke tau polo kalama, o koe ke whakamama fai e ai to wako.
1: Iye.
0: E matu foi hangi kon ko au na mari au ke ta hine me sa mele
1: ba
0: ko matu foi ba ko hangi na te la ki tu no u hinga ko e i ko ke hala to ona to ko tu ko me ko ku hanga ko e komitio aliri la ka fo fo nu a pe i o albanusi la ala ta Australia ala ta America la ka tonga tapu mo me he ko ye ai ke fu ke tu e no a ngai mari o ka kai na le ko ye a tele a ko tu hinga ya ko ke ke ko ya be ko ya ba
1: se ko hinga la hi pe ya ta u la ka ko ya fa ka fo no a ke ta ala tu be mo ta nga hi ho a ange ko au ne mari a ke a pia ko ke he si ko ma a lo pe la ka mai si la he O faka mafana ko tan ko ka wa wa ki muata no wa ko ke tai mi faka hoko mai ai e to ku pare ko e ki hataha na si he ko tai mi faka ofa mo ni e si o fe ngai family faka mala tua e na utaha na ie a api a ko ka ku malo loa ko ko e ko ku ke fiema u ke faka hoko ai ha pare ha o family ngai ha u pare he ka tu mo e mi he ni ka kai pa ke to galpo ngai to ka feresito Ma ama aka ke toi mama fohono atu he uta. Kako lahi taha fwa tau ngai unau koki ngahi pe nau ngai pare i tonga tanoa. Ko tolo kalama faka maa whana ia. Kako e wala nusilani, kukore nusilani, te tau wala pe he wala nusilani. Ko e hata lanoa, ai lanu.
0: Au olo pleki, foki utau olo pleki.
1: Ko e tau wala ia.
0: Wala ia i wala nusila.
1: Ko taim te tau lakai, ko e tau wala olo pleki, hine hina uri uri. Ko e taim ia te tau... To ai ho tau wala ho tau fonua ko ni, tau ofa ai ko fonua ni ne mai tau foi mat, se tau ore vao, o laka mai ai kihe funga taua. Ko e tala ai a kainga ko listu tuku uri a hona mo se ineha, ko e aho moni te, ko e laka, ko hine hina uri uri ho wala. Ai a mahino pe, kui ai anga himea te tau mui mui o smau pipo, ko e ife fiha, i tonga te tau pau te tau nofo pe, hae anu sila te tau laka pe miei. Pako usio atu tanoa ka polo kalama faka maa whana lahi a polo kalama koe ni, o te teo kuke faka hoko i tonga, he?
2: Petele Yake pe amu e sei maile, fa more more pe kau ki mau mau tala noa atu. Koe ai ai ho mo hu last minute mai mo o mo toi hu o lele kulo kula, he? Kokoreat Petele Yake, tau te a iangea asaresi kau fusi, O mai hamea ke nehanga o ai i tonga he koeni o ku nofo peo whakamatariri mai ki he teuteo a Nusilani. Saresi, no ngāti Australia he koeni e laka kehe pea Nusilani, laka kehe pea Australia. Tok whetau laki pe ki tonga.
0: Waila ku ose matai mi.
1: Wakaina ku ose matai mi.
2: Kok whainga tuen ke tau whetau laki ku osi ho mo taimi.
1: Oh, sai. Sai au pito lintaa ku paka malo apite ko yanga pe mi aya pe he au talamai ko te malahe matai mita ku paka ma ko ke ha me ko vi paka malo ate me ko tope ko e ko polo kalamani ni ta ko teupe
2: malo
1: teupe ke folau
2: ko ya
1: ta ko pala ya tu fa nga mari ko ko mai patalat kasare si ke alu no fo ma ke fa ha asteria ke teupe na walu hipo pito Eh, ko
0: ya Eiki, but I homo te wange, amanatu ima peke, ai moha ki tau wala, ko tau alu ki whanua ku eiki. He oa nga ngā loe ho tau ulunganga whakatonga. Whao pe moha ki tau wala ho alu moyana, ke alu atu lue tai tau wala whanua eiki ko ia. Ko ia ki whamanatu, kai o whaatu ke tiki motoru, he kau koristutuku hono kotoa, pe he ke kai ngā whanango mo whamore more iange, ai ki pologalama ku mawhai, koi ki pologalama peku mawhai, mo o whaatu ke tiki motoru, talamonu atu he mea kotoa pe, o whaatu li nda malo.
2: Fa malo lahiat ke tek mou, lawa polkalame ahoni, tau tok felongo aki malo.
0: Malo.

0: tulo mo hoiki ga ma mo ki fanga mari ke o atua e fanono mo inga ko ni ki Aotearoa ko kulupu ko tato collective ko va nga u pe ia ki ka kai pasiki ai fana ora ka ko tuku mai ai na por kala ma fa pa anga ko ki wa fe wa no ko tato collective ko sino nga u tu ta wa taina ki ono fa ma fai ko ia mo va he atu o nga u pe o kuna ta o ke i hono uki mono o atu nga hitoko ni ke te ki mo tol ko ia o viviri taha ai fie mau e anga o eno fo. Ko e whapaanga koe ni o whate fito pe ia ke tokoni ki ngahi kautaha ngā aue koe o kutaki he kakai pasiki pe tau mua ki e whakalakalaka koe ki mua ai nofo a kāinga. Tatate fito eni, i he sina ki me whaehi ehi, pōpou i mo tokoni, pe fōu i he ngahi fōunga ngā aue o kutāo mo e anga o e tau nofo. O kia e fōki a ngahi halanga paanga e ua o kufakata mai. Urua ki pe, koe ngahi sevesi o kufakatau te fito pe ki hono pōpou i mo tokoni o kakai pasifiki, aki hono to'o o e ngāhi tūkia anga koe o kine whaata ofi aki ai laka ki mua ai mo ui e kakai pasifiki. Ua ki ai, kono langa hake o e ngāhi whainga maari e whaka community pia mo whalala anga foki he kua tataki me iloto ai community. Koe whakapa anga koe ako tuku mai ki hono langa hake o e mawhaifa community o kutu a tāpe ia ke taktaha whai mai ha tala ngā aue pe koha tūki ki ai. Pea okulawa foki ke mau ai website koe a Tātou Collective. Ihe tu asila koe ni koe Tātou Collective wa reabe taha .nz. Koe request for proposal pe koe tohi tala ngā ue koe ia. O whakatatau ki he fotu ngā ue a Tātou Collective. Pea koe whainga maari e eni ke langaha ki ai a etau nofo. Koe ai ka pā oku ke kau ki ha kautaha pe ki ha kulupu ngā ue. Oku tau mua ke langaha ke a etau nofo a ka inga he fonuani. Koho taimi eni. Wakai ia e RFP pe kamata rewa ke whakafonu a o fōmu. Oku tāpu neni a ua ua o me wafe wano taimi ni mā e fiafi. Ki hato e whamatala wakai ki he tatoucollective.nz. Teu teu a mō fōmu proposalo pe ke kau i ono langa hake o ngahi Family Pasifiki i he fonuani. Tulomho e ki gātumu a ki whanono i a koe ni me Holiday Inn Auckland Airport. Te ria nau ke whie maa hawhi tuu ke whahoko ke aiha o kātoanga. Pe ukei foki e moe tila make heia ki a ki nau tolu koe o ku wawe mai. Hange koe ni, Lili Osi hewe e swimming pulu o ku whai ai mo ki tuntun i a whakahoa taa maha toko tolu ngofulu ke fitu ngofulu. Pe a ke whiri ai pe e koe koe haa me e tuntunu. Pe koha kātoanga alu osi. Fitie ni ke toko tolu ngofulu ki he toko tolu ngiau. Pea toi kaua tu foki pea moe holo ia ke whai ki aiha konseti moa whakawhie fia pe koha whetong koloa. Koe pākingi e uktai totongi. Pea uktua iai foki moe ngahi tila ia te ria nau ke fie mao. Ke malu ho kau whakawhe pe nau nofu ai pe he pōko ia. Tuku mai ke Holiday Inn ke mau toko ho mafasia kai whakakakato ho kātoanga. Telefoni ke fie ka ua fitunima taha noa ni matolu pe koho aahi ki he mau website.
1: Anongonongo whakataha e koristutuku sa Antelu o Aokalani. Ki e koristutuku sa Antelu kotoa pehu mo whanongo mai, o kou whakafofonga i atweni ai tala whakatahani. Ke mou kātaki mua kai whakawhainga maari e hifoha mou taimi, ke mou lava mai ke tau kau whakataha mo pō tala noa ki e tau ngahi ngā aue o e tau ni. Kua meiwa e ua ai tau ni pe moe ngahi o ngongo meiho tau apia ko mei tonga. Kia ngāhi wāhe ngā honokotoa me North Shore, Grey Lynn, Lototonga, Epsom, West Auckland, Central Auckland, Mangere, Ōtala, Otahuhu, Papatoetoe, Glen Innes, pia moe ngāhi kulupu whakatau wako, Tahiva Fitutaha, Valutaha, pia moe Valuhiva, mo koe peko listutuku o kua awatukia ia whanongonongoni na ake ako sa Anitelu. Ka akuke whainga maarie ka tāki o lava mai ke tau kau whakataha mo tau whiilo aki ai. Ok whahoko ia e ahatoko naki wa tolu o me, taimi koe taha e fiafi. Feitu u koe holo e apisiasi me to tisi ko vaine mo onia. Tuasila, whikatolu hi wawalu Richmond Road, Grey Lynn o Kalani. Kia toi whakaiki ki ka antaki whetu taki mai ki he ongo sekeli tali, ma alo moe whakapapātu, liline I nia vailea I he noa wa taha ta wha nima nime nima whetu taha. Pea musiosi tupo uniwa nā paa I he noa wa ua ni maono taha tolu tolu o noua.
2: Tanga maari ko ni ke o atua I ai whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu uta mai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me I houma, kano lelei au pito, me lie, pea e toi lava ke tiri vātu ke kau tou reke reka. mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa wataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Fika telefoni noa wataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Orea ki au petitovo, pe koki mou tolu o mou Facebooka, huhake ki NPS Facebooka o petitovo finau. Pes Facebooka o petitovo finau, orea ki ai malo.
3: PMN Tonga.
1: Taimini te wafa pe ahoko ai hongofulu. Lolotonga tau taltari ko ia ki he polo kalamaho ko. Ai ia e fai a whakapotala noa ki he Miss Universal World VIBNZ. Ko mele vai sita tautai. O koke I taltari ki polo kalamaho ko ia. Tau wakai mohe katau ki foi fasi. Uli se pole o pe amoe tau mai a. Fatawange pe oku mou ma'o hai fiafle lei I he fiafini pe aongo lei at foki moe ui ai pi e mentonga.

0: Lo que pe que ma una que va ta o a mi si si ta o que la ta va ta o que na na o a ka wa fi a o que ni que vi e ko fo no ga mai e ko tu yo que pa pe ya e ani te na pe na ka ye fi mi si ne ke si ka ko ni ko to ki alo o ma to to a ko to ki ya va mai fa ga mari e ta pe pe ko fa ga mari en o ko to ki o mi ya yo hala fo no ga
1: kimui konga kimui homo. Ah malo pito linda. Ai ko ha ta o ye ta fani mo ki olunga o pito. Pe hange ko na ke fuata la no ke ai. Ya ni ihi toko lahi. Na na fa ho ko mali ako ya kateo. Ka ke ke fili mis ho ke si si ika ke to ka o fai fai nga mea ko na ko ke o si fu lahi ko ke o si matu o tua. Old enough to be a nana. Talang, oh, sai pe, kuk tali pe, sai pe. Kono inga he kou kiau, kapau ya hame a teo mahinoi, te fua hoko he kui di malawa. Kou pe he kuke kia ha expiry date for that. He kono uhinga kui anga fua kau kau, ihe kau musika, tenau hiva pe menau ke sisi iyo au ki ha aho tenau malo loai. Ihe wiki ua kou mahili atu. Nau kawatai ki haki graduation, na e whakahoko, nau alwatai ki haki graduation, na e whakahoko. E taimukuna e ui aku kau, e kau tōketa, mui kau philosopher. Nau kusio ki aku kau tangata eiki tōlekeleka, pia mui kau fine eiki tōlekeleka. Pia kia te au, ka pau ku tau malawa whakahoko, hanga he mea he tau iwi malawa, pia mhanga talini te tau whakahoko. O kui ke iai ha whakangata ngata o ha tau, o mai he tamahewa ni ke tau ke osi ai, ke ngata ai. Yeah.
0: Ko popo wat ka koe I he vai vai ko ia mere. Pia ko tui pe ko e tufa tapu a kini a e ki o ko toki hoko mai a ki a te koe I he tau konga ki mui koe ni ho mui e ka pia te ke malo o loko e fawe ni mai ka ku ku toki kamata ku mone ai lau koe life begins at 40 he koe ni ku toki awa mai e ngahi mata pāpea mo e ngahi tāpu aki pia o ku tatau pe ia pa ku whatala noa koe ni ihi o ku nau ke yako peoa o ke ono ngon fulu topu koe tāpu aki pa mo e whainga maari e ia ku o whaka inasi pia whaka koloa ke eiki honau halafono ngā he Iho o ikuna koe ni ai kalauni koe ni. Koe hae mea na hao koe whakakau kau iho e taimina ke ikuna na e anaunsai koe koe koe ku ke ikuna kalauni.
1: Koe mea bina hao ki au. He momeniti koe ana aku. I was speechless. Ke kohanga ilo koe hao ka mea te ulea aki. Everyone na nao chia. And I can hear my husband saying, go mele. At the back. Kako e mea bina o iloi. Na kiki mi malawa whakao ko ia. Kana dai owe o whata mahewani. And ko mea bina o whaina o mali mali pao tu whalongolongo pao pehe ta mahewani. Ko whua maa loa at kako e. Pea o lua tu lewa ke whakao ko e mau kalauni. Pea I he kutu ko ia. He kufoki mai kutu anga. Na o ke whakao ko pe lo tu. E ku whakawhita e na kikia haa manakia. Nā u pehepe ia e au o. Ko loa pekia māu mea ku lai sēni ke u whakahoko aga hau ki wau ki te kite certificate ke hoko atu ake mea nā aku fie māu. Ka nā kikia ua manakia e au e iaha mea peheni. Yeah, so I'm so grateful that Heavenly Father still bless me.
0: Whakawhita. Ko tuipe e... E mere, he kai ke kia ki nau tolu ko ia, hangi ko Lady Maria, ko Salo te, na nau whakahoko pe ai Filimisi pe he, ka oku kehe ai kalauni ala Filimisi. Yeah. Na e ko manatuina e tawetahana ia ki Filimisi a Salo te na e whakalele. Ka oku kehe kalauni ako ia, me kalauni ko ina oku ke tui, oku hau ai kalauni ako ina oku ke tui, e koe pe mo ngahi, whainga maari e kehe ma au. Koe hānai ai ngai whainga maarie o kuha upea moe kalauni koe au kuke tui mere.
1: Ihe whainga maarie ko mau I heni o ko malawa ke ukawatai international ki tua puleanga. Aia o ko malawa, as you know, it's Mrs. Universal World VIP. I malava ki o lava o the olatu he ta fo o compete, but at the same time I te o alki Hong Kong. I at the same time he taimini o gabi mga he polkala mag mau kawat ki ai. I o koe fenga mali ko mau he ni te o lava hoko ka fa mau I ngahi platform I I he ni pe kua fitu pe te so we are entitled for that. Not only that, oku mau malava ke mau hoko atu mau lava mau kapau ko fie mau ki whakalele haku mea peheni. Oku yae e ku laiseni, pe amo e ku tikite ke whakahoko ake haku business pehe. Not only that, I can teach ai motolo ka pehe foki ki he anga e nau siu me nau lue me nau hila ai kauleka koe ha starting from me he taunima o alwai ki olunga koe ngā hei whainga mā li e lahi ulau ki o mau I he polokalama koe ni
0: koe whakako loa foki ke polokalama a he lava mai koe ke ke kauma he fiafini ane e fiafia ngena e mau whainga mā li a John Paulu pe amo e ki taine koe a ko Faith Matalave aia nane mau e ia pa moe e firauhi koe a e kaulika ane e fiafia ngea pa koe ni ko koe ni ko ke mau e koe ai firauhi koe a Mrs. Universal o ku whaka fie fia pe ko tui e toi fokia sa anote mo Lady Maria whaka mo ui a e platform koe ni fili Mrs. Kai kehe o kungari I whakakata pe foki pe a whakahua he tautala noa I e whawhini. Ka koe whaunga ia taha o e koe platform ia ku maua e mo ui a ki nao tolo ko ia o ku nao I he platform ko ia pe a koe ni ko ke maua e kalanguni I he platform ko ia. O kia tala mo nu atu ki a te koe mele koe hi koe ngahi. Whatongia koe au hanganaki mai mi he kaha u I he kalanguni koe na ku ke tui. Koe hana I hovi I sone ki he kaha o mi he tau tau he pepa tau e tolu whāme he ni.
1: O gai e whakotu tu ume palani o ko whahoko ki he kaha o I he platform koe ni ki he Pacific Islanders. Ka ki mua ia ko pau ke o alu o whakahoko ngahi mea ku ki tua pole anga I he hili ko ia te toki haoleo ki New Zealand o whakahoko e ngahi me a ko whakatuu ki a au mo ki family iyo, ai a koe ngahi whenga maalie I a kia te au iyo
0: ai a ko kalauni foki e to e whaipi whi au hita tau he tau fo ou pia to hand over kalauni
1: iyo, ki a toko taha hoko iyo,
0: iyo whamahatana, ia mea kehe kui e toi fie lawe ki ai whakaloto lahi ki o tau kāinga ki mua pata mawai e pōni mene.
1: Ia, malo ki tō lenta. Kia te au mo ku whakakau kau. Mahalo koe whakaloto lahi atu pe. Ako ilo koe tulo. O koe e kakai toko lahi o ku nau mao ai. It's not only the beauty. I he porokalama koe ni. O mau mei mei ako, hangi koe na whakatala noa kia ene nai, na mau kamata mai mau tauria mei he tau kuosi, o tau kuosi mai ke tauni. Ai o mau ako ai ngahi mea ki he kehe, mau ako ai ngahi mea ki he teknolosia, o mau ako ngahi mea ki he ngahi ulu, koe ha, anga e mau, koe public speaking, koe kuki, koe ngahi mea hangi e kuni hanga ngahi mau tōru ke mau independent. Ke mau lava peo ngahi mau ulu, ke mau lava peo ngahi mau make up, ke mau how we greet people, pe hangi e kua nika taimi o mau present ourselves in anywhere. Even though ke ke fuloko fefe e ku presentation, ka I'm still trying. He o ko ke whiinga pē ke perfect hangi koe ia ko ki nau tōlu nā mau kauwhi au hi nā nau fūsai au pita nau tōlu ia. Ka kou pehe pē ki he ki o tau ka e ngā singa he whae. Ko ngā oku iai pē ngā hi whenga mālie ki a te ki tau tōlu ke tau try, give it a go. Ia taim lahi e tuk pehe mai, oh, tuku iau kā moha. Ai pē koe, ki a koe, sai pē nā tōru sang, ok, mā lō pē, and just do your own thing. Ka pau koho o, koho tau mu ai, go for it. oe ai hame ake ni hangata ofi ai koe me he palani me tau mu aku ke whakahoko ko mo ui. Even though it's very unique, pa ko koe peo ke whakakaukau pehe, but don't let anyone ke ni hangata ofi koe mi ho whakalakalaka ia me o ke whakakaukau ke whai.
0: Malo pito mele koe mahi nani foki koe mahi naini o e musika, fa mama fa ia e musika e nusilani pia ko la ve ipe foki ko ta ia ngai tare niti o na ke ma o he ko heri pa ko tui o ko ke ke ma o pe ia fa ia ke fa ga hiki ke ki sa ia ne pe mo nga hi fe tu o ko ke la va to ki ai o ko ka foki a ho hi va i nga hi va ma fa ta tu mi he nga lo ia i he nga i polo kala mai fa leni pia teu tā tu pefo hi vāka ko tui, koina koe mai kaina i mua ia ko. E malawa pe keke.
1: Linda.
0: Keke kau mai keke ki hive hiva mai. Whaka au ngai ai, te whaka mana koe tale niti ko ia. Neu ngo pena kei ke kau ai ta whaake ko ia he palani ko ike polo kala mai po ni. Ka oku whama whana o pito pia. Tu ke mau whanongo ki hore o he taimi ko ia ku ke hivai.

0: Asia minite ta ono me hanga fulu ko fa mol mol at ko hi ko to mu ko ia o e polo kala ma fela fua ki o e boni ka ko ni ko mau a e hanga fafe ki he polo kala ma ko ia o e boni ko e ka venga foki o ku to mai ke fa ia e fa pota la no e boni ko e pusia ki fa na pe a ko le pe ke ma fa tu lo wato ki apina ki au eiki, pia pefo ki aki motolo ko ia, mi amai ki e polo kalama o e poni, ka e atamu e fine motu ani, pe ki he ongo whakahafe ko ia o e poni, ke fai peha whakalave lave, ki he kaveinga ko ia o e poni, a ia ko e kaveinga, ko e pusiaki whanau, pe ko e whaunga, ki hono pusiaki i ko ia o haki i tamasii, pe ko haki i tahine. O ko tatalelei ai a mele lo pasi la tu, ko e social worker fokieni, ka ma a kori vanisi me he tawhaki ko ia o e ngā ue whaka immigration, ke tokoni mai ki he polo kalama e poni. Nā e whaipe foki a e whainga ki he tawhaki ko ia whakalao, ke kau mai ha whafofonga lao i he whiawhini, ka o ko maino pē lahi a e ngāhi whatongia, pia i kai ke lawa ai hataha o kau mai i he pōni. Kai ke, e hoko atu ai polo kalama i he pōni, ko e taha foki e nia a ka veinga pelepele ngesi, a ono tala noa i koe uhi ko e ngāhi halafononga i he tua pui pui, whikau aki pia mo e ngāhi keisi ko ia, o e feinga ke whakalao i a e te pusea ki i o haki i tamasi i peki i tahine. O ku ua ai whaunga ko ia e o e whanau pusia ki e anga koe tau nofo whakatonga o kia e whaunga ko whakalao whau he ngahi fie ma o koe a whakamau anga pe o kia pe mo e tau whaunga a ki tau tolu ia i he ohi whanau pe pusia ki whakatonga tau hiki mai ki Nusilani anga tau nofo i Nusilani o kia e pe pe a mohono ngahi lao ona i he tawhaaki koe ni o whakatatau ki he lao ko ia fonuani ki nao tolu te nao fie mao ke pusea ki i hareka o tatau pe inu silani pe ko e ohi mai pe pusea ki i mai me he ngahi fonua ko ia i tu anu sila o iai a ngahi lao pe amoe ngahi fie mao ke whakakakato i e ngahi tawhaaki ke heke malo e tau mao a e fiafini e mere lo pasi pe a pehe foki ki a korivanisi malo e tari a e whakaafi ke kau mai ke polo kalama ko ia o e fiafini.
1: Malo e rei, rinta mora mata wa e fiafini.
2: Io, malo e tau lava, rinta.
0: Wha malo lahiat ke teki mo ua, ko e uhi ko e tari e kore ko ege mo kau mai fiafini, hange pe goia na ulawe ke ki mu ana e whai a e whakatangi ki ha whakafufunga lao ke kau mai i he fiafini ko ilo malo. O ko lahiange ho o mo ilo a moa ki he tawhaaki koe ni mahalo na oku ki ilahi lahi ngahi mea whakalao o ku whaafie mao i he ngā ue ki he tawhaaki koe ni kai ke te tau talanoa pia ki tau tolu i he tawhaaki koe e malawa ke tau whaiai e kinikini i he whiawhini whikau aki pia moe ka veinga koe pusiaki whanau tau kamata aki mua ai he koutui e mere lo pasi ko e folau mai ko ia ki Nusilani o ku paupeke ia hono ngahi fie mau o naia i he tawhaaki ko ia whaka fifolau a ki e pia te utu kuange heni ki he whakafofonga Immigration Pacific Immigration Consultants kori vanisi ke ka takwha more more kori whai mai mu aha o whakatala noa o ka pau ko e pusiaki ko e ni ko haa te pusaki i mai hale ka meitonga. I he tawhaaki koe whaka immigration, koe hanai e ngahi fie mao o ku whaanga maheni aki. I e ngahi fie mao ko ia inu usilani fie mao ki he tawhaaki whaka immigration koe meitonga.
1: Mara puto rintai mao kuna maare, no kore ke rufonga te mene whakatapu o sena whakat me whare. Ka tāki whata whakalave lave, whaka aki pia moe kawinga koe e fiafini. Nitaka se to fu fuka lo ro aka ka ki alo nga tulu mu ke ke me pa me se wi pa ki fuka ma ala pe ki me a si si te ko ni rinda Kaka koe ko ke lawe I ka mata e polo kalaman. O kua e pusiaki. O kuiai e legal adoption, pe whaau adoption order. Ta wai mo customary adoption, pe koe whaau e tautou koe ohi. Te te lahe o mo adoption koe ni, adoption order, o ku tari fuka ma manlahia. Aia ko o ma upe ka pau ku ke itonga, ka upe apalai ki ha opusia ki ha reka suru adoption order, pe koe legal adoption. No? E koe adoption koe ia e rinta o ku awe ki fuka maulahi tonga. On the frame may offer a toku pe oku feunga e toko taha pusia ki ke ke hoko ko tauhi ki ai. Tala tai muko ato e atopsin ota e ke lavare vako e oliri upe reka ko ia ko oreka ka pau ke sitsene nu usilani te lato ko oliri uke sitsene nu usila meitonga pia e te ketu ki hao faha koe. Ka kosi mahi nui a koe reka koe a kuki osi a mau whakalao e koe ohange te hao whanau na te maui. Koe adoption koe ni koe e taha e ohi. O ku tari pe muia e lao rinta. Ka kuo pau pe ke whakamo o nii a e ohi to koe tauhi na e whae. Te aku bengei whakatefito a adoption koe ni a e ohi ia. I tā no ki tā whak me tā whak whako imbuishi ni o me me I natula ki hono ohi a tau reka u ke iki e. Ai a kou ku tā no a kuni o me he I hono whanau I wau ke tau taha taha nai. Kai lawa a hano whaka mo o ni ai tauhi kwen nai whai. Mahalo te ungatai ka pae tuki hoko atu ha ha tos ka maalala mea I rinta.
0: Malo, malo, pito kori. Fefe nai ai ngahi, ko iai nai ha ngahi tuunga o ku pehe ko ha ongo mātua o ku whakafonu e nau me a pia whakafonu ai pia moha taha na e ohipe. O ku whaamalawa nai ke mauha whainga maria toko taha ko iai pe e foki pe ki he mea koe na ki whatala noa ki ai.
1: Oia rinta. Ka pau ka toko tahe koe ne au si na si fōu I a toksin whakalao. Ko pau ke kau I he me mita whāmeri. Hane ko ngau kus tari whakamahamani lahi o tari e nusi lani. Hane ko ne fua kepe a e certificate ko ia ki a toko taha na a polai tu si aki a toksin ota. O mahi me o koe me mita pia whāmeri. Hane te kehe. Koe ohi o case by case e tala noa ki he ohi e vinta. Baka tuunga pe I he revolo koe o tauhi mai. He ilongaki a yongo mātua o ku nawhai e kore koe o e ohi. E a moe toko taha ohi. He koe mea ia unu fwai whuka mamafa. Mi hono whuka mo ni I o e ohi. Ka aku revolo ke he kehe pe a mo ana no venga fagarea ta ke hebe me keisi ke keisi ne o ko ke ngai keisi ula va pio fuka mo ni me ho no fana u I o le re ai to ka ai ai ta ko du fa ia I at po re si ake po wa ni na to ki hu mai pe ai o ma to pu si ake ku la la he ka ore ta ai a o ke hebe hano fuka ma u I o o keis koni koi ohi.
0: Koi.
1: E toi ke heke hepe mono ngahi marohi ngā ka pau koi keisi nusilani. E ke hepe ya mahano whaka mooni iha keisi o kuitonga e toko taha kusiaki ka o kui nusilani o mātua I ongi ki o whae mori he. Ka koi mea ka o keisi pai keisi pe hano asesi koni koi o ikai tatau ya pa mui kusiaki whakalao. Kone lava pe. Kau ki lava tai pehe ki mea koni rintahe manati. Kuiai e toko rahe mei tonga unau mao, unau haga o mix up adoption order pe amoe guardianship order. o ku fi foga ma ala ala heni o ku ke ke he ngom ya kun ye wo ai na na to ke fai pu sia ki ta la ke me tonga ke ai ka tien shi pota pa pa ke fe ma o ke ke atop a ki to ta ha ko ya o fo mai ko atop shin to to o ta to to nu atop shin o ta Hai de ke adoption order wa guardianship order. Adoption order ko si ma kakato he ma tua usiaki e to tonu ki e to kata usiaki. Ko guardianship order ko ngofua pea ki hono tau fuka aho e to kata usiaki. Ko ownership ko e to kata usiaki. Ok, lahe lahe ai e ma tua. Taku fuka fataku. Ai o ma tua faere ya. Pe mo o ma tua usiaki. Ale goni kapau e fema o ho mato a ko una kore po si aki ki o mai e to ta ra me to ko pau ke ma ngo fu ya me ho mato a to to no ha na o ta ma si ke na fa ka ngo fu ki ha mo ngo mato a pusha ki ki o si ka ko ki me pe ko fu fra ma ala la ni kapau re ko al ki to nga ko apply ha to fin ha ha ki pe to ha re kai Foka papau iku atop koe ota teke alo kore to adoption ota o ku ikai koe guardianship ota. E ukoe ke tari enu silane ke ke hao mo guardianship ota me tonga o apolai ake ke nofo fonua reka koe ai nusilane. Koe adoption ota koe yon nao
0: kipa. Koe ya.
1: Bako ki mea vete wala toko nea toa i rindahe tai min. Ie feo ki koe niko mai.
0: Malo apito e kori ki mautolu ko ia mou mea mai ke polo kalamani ka pau uku iai hao fehui ki eo ngofaka afe ko ia oe boni malava peke ke telefoni mai I he noa valunge au noa ni matou taha pego tohi mai ki e polo kalamani aia ulolotonga lele live atu I he pesi Facebook ko ia IPMN tonga I he taimini ko e telefoni ko noa valunge au noa ni matou taha Kori pepe foki ki a mele ko e taha foki e ni aha kawe inga na elahi ano tala noa I inu usilani. I he wiki koe ko mari watu. Ai kina utolo na e pusi a kii o omie nia e he kaa inga haa mua. Ka e tō mai ko ia ki inu usilani o lahi ai hono pā usi ipe ko hono ngahi ko via o e ni ihi ko e ni. Tau ilo foki ko e pusi aki ko e ni. Na e whakahoko ia mahalo I he taimina e ke I ki ai ai whanauhange ko ia na a ke lawe ki ai anena I kori. E toi malawa nai ke reverse ai tūtu uni ko ia pe ko e taha nia o ngahi fie ma o whakalao ko I ke kau whafunga lao. Ke reverse tūtu uni o ka pau tau pehepe ko I ki tamasi I ko aluia o kumi fare I pe kumi tokoni ki hataha ko uhi ko hono pa usi ia. E malawa nai pe ka pau ko e ko whiria ki tamasi I fe mau e ia ia ke to o e ni to o ia mihe malu malu o yongo matu a ko ia pusi aki pe ko e mafai o yongo matu a ko ia na e tuunga ai a hono pusi aki o omia ia ki kienu silani. Ia nei hau ma o kori ke tawha aki ko ia whaka immigration ni, o ka malawa nei ke ia hawha inga tu unga pehe.
1: Ko whee u whuke ni e rin tāke whake kau.
0: Whafu whunga lao e, ko ia.
1: Ako ia ngai ni e ku whuka uinga ko ako. Ka paurewa ko ke ma u ha to tonu whuka au fūri ki ha toko taha ko ke pusi aki. Ka tau pe I he legal adoption pe ko e ohi. Ko tai mungo te mō mai ki Nusila. Apalai ta tau pe la au ia ka hatoi whai ngā taha pe Nusila nei ta. Ko toko taha ko ni ko o whānau.
0: Koi.
1: Da ka pau ko ki apiuse toko taha ko o whānau ko whānau pusiaki. O tonu ki apalai ta tau pe a keis ta tau ki au apiuse ha whānau ko o whānau to tonu pe au.
0: Koi.
1: Ka kou teo pata ki mea I rewa e me aru a ke si pe kua o ke whaka mau anga te nau whae tu tu ni. Ka kou tui ka kou si te puho ko ia. E ke te toi apalai ke he kapa o ku la au ngare kai ka no apiu si ia. Kou tui au e tom ke humai kau soso mwe kai aga mwe kau polisi ki whaka no whaka totola ke si. Ko koe pe me hai ko no ave pure anga e ka ore ka tau ka pa u apius. Ka ye fu nga ia ka pa u ko sitari. Fokalao. Petari e o. Ko fa na ko fa na wa ka pe ba mo na pe pa no fu fu nga ke nga ko kore ku sia ki ko.
0: Koi.
1: Ono fu nga ka e fu ka u nga ko ki he ki fe u ko ni ko de ko te o ni pe ha. Ka to ta ku sia ki to ko te fa na.
0: Apalai tātau pui lā nūs lā. Koi. Apau nāmu kukonua. Malo, malo pito kōri ko hiko e whanga ai social worker i he fiafini, me lelo pasi lā tū, te u hoko atu ke toko tahani ki whatala noa mai mua e lo pasi i he taimiko e i tonga, nei teki whanunga o kaha social worker i tonga, i he tupuhake koia i tonga. Ka koe whakatala noa pēnia e lo pasi, hei ilo he ku te whanonga te taimini, ko ia e potunga au e ai kakai whewhine, pea mo e whana au he taimini tonga, ai ku sai te seo whakalakalaka au pito, pea mahalo pena ko ia e moa kau social worker e taimini i tonga. Kia ki nau tolu ko ia e lo pasi o ku fie mau ke puse aki i mai haki i leka me i tonga. O ku faa iai nai hawhetu take atkia ki moutolu faa fie mao nai ho o moutoko ni pe ko hatoko taha social worker i tonga kene assess ae tuunga o kia ki ile ka pa moe o ngō mātu hawha ahinga ta faa ki pehe i e pusiaki koe mei tonga.
2: O faa maro atu linta e faa inga maare koe ngō mai maako ka ke faa more more pe kau ki i pakatontono atu pe koe koe social worker au. Faa more more he toho amanaki ko e mental health counselor pe opo te hopo pe ko guidance counselor i he ta whakone a pia ko e ka mau fitu taki wa au pe me ka social worker e na whae ngai ngā we ko ni ka go fie fokisi i pe ke he pusi a ki ko na lawe ke a kori kori whamaloa ti honga whamama mai ai ongo ta whake ua ko ia o e adoption order pago famalat ho hanga fara mai no ile lei mai ka pago ta fa ke ta ha o go ho fo ko JP pe aku lai au pito a ka a pusi aki o pago na fo we JP ke ti klea he JP mo fara papa o ke pago na fara papa in front of a JP ai nga hi fie mau mo nga me go fie mau ki he kau pusi aki koe mei he ni, hangei koe tā o e whare ngai, ki eke maheno ki tonga, pe koe maheno ki haamoa, o ku maurele ki whamiri koe ni, ke nau pusi aki i mahataha. Pa ku paurewa ki whai ai tiklea, pe koe suon, ka nau tol, ke nau whai, ka lawa ke whai ai pusi aki koe ni. Pea na eke lawa e mai ane nai ki he pusi koe, mea koe ki he, ko pau pe ke fiai pe se me hap fai mai no aki a social worker, ma social worker, hange koe mea koe ke no vakai koe to ngā koe ke ufaka papau i. Ka aku malawa ke vakai i nusilane. Ke fai a social worker ane ngā we ke ngā api, ke mahino u malawa ai tau hi. Ta koe mea koe nai lawa ki ana, mo lawa ke anai fika o aki koe mo pau si i whamore mori. Ai whanau. Ko taha ko tope ku ha o pusi aki, mai tu wai pusi aki la lere me tau taha lere ai. Pa wai pusi aki e ni ihi o ku tau taha ono. Pa kone ha o koe pusi aki e tau taha ono o ko na nai mau peke mātua. He kui ai mai nau whanau hen. Ke nau tō kanga o e whalala ki ha taha. Ta tau pe e ke i malawa pe he kau pusi aki u o mai. O abuse e whanau koe ai api. Pe e lama pe ke te abuse e api ai whanau koe o mai pusi aki. Whatou ngā ue whatolo ue ngota whaaki. Ka koe nai nai pau ke tō kanga e ki whanau ke iki. O ka pau ura lahe ka pusi aki. Ta tau epe mo whanau koe o mai ke iki. Ke mateu teu e mātu a. I hono tauhi e whangi unganga kehe kehe koe uhao. Pai lama re vai ke tokone social worker pe koe counselor ki hono tokoni ange ko parenting skills mo mea koea. Fie maulahi e ke tokoni e mātua mo e whātau. O ki lama atu e ke ta whā koea linta.
0: Malo, malo apito e lo pasi. ai fatala no ko ya pego tu ipe o ku ke finga ai aki va ofi au pito pe amo kina tolo ko ya I he ta fa aki ko ni o ku ta pe pego ka ta ma lohi ai ku na fa ala mai o to o atu e ta fa na u o tu ku na u malo malo ko hi ka fa kale le I ai nga hi tu ku nga o api pe amo e tu ku nga o e nga hi va o e ma tu a ko hi ko malo ko ya ai fa na u Ko ta foki o e ngahi me aia o ku whaafai a e tala noa ki ai. O ku ikai ke pehe ko e ke anga ko e tau pusi aki whakatonga. O ku ikai ke pehe ko e ko e tā pe ko e ngahi ko vipi e hange ko e nai hoko ko e ni I he pusi aki ko e nai kauha a moa I ono a pa usi I he e nau vahe ko e hafua e ngahi mea ko ia. Ka oku whaahoko pe ia, e kotoia oku hoko pana o se whanonga tonu pe awi ai, I hono pa usi pe helea. Oh, yeah. Aki nau tolu ko ia whanau pusi aki, hange nai oku whakamana manai. E whakafoki ko ki ongo mātu a, pia. Tuku hake moe palakalafi o e mātu a. I he anga pe ia, o he, ka ko tau sio kai ko nā tūla ia, o e anga ia e tau ko ngahi pōre ia o kusi I whepaki pia moe whanga ki I tamaiki ko ia o ku pusi aki I pako tui pēlo pasi e lawa ke whakatala noa mai me ta whaaki ko ia o e mo uilelei whaka ata mai pia moe uesia a e whanga ki I whanau ko eni o ku pusi aki I I e taimi o ku wha pā usi I pehe ia kia ki nao tolo kai ke tāka ko e uesia whakaloto pa mo whakai hongo I e ngahi lea
2: Io malo apito linta oku koku fanonge fetala no ako me fanau oku mamahi ange a emotional abuse e physical abuse he ku mandu ha o fangi pusi aki e mena ngai ulunganga na utupe na tolo na wapi o mai ke ni fe pak tu uia mo ka utau fanau ko he ni pa wenga hilea ange ko lau ai to tonu a tau tolu koe mātu a ke reframe e tau rea. E wai ngāhi lea kuo'o. Au tō ngā au e pē, mwai tōko taha tau taha fitu e weekend. Pako ene pehe, ko ene, kai ke ufi e lawe ke matakari. Pako ene pehe, ko ene papa. Ongu niko ne ngāhi lea ko, ufai anko I ki ai, o mamahi, kune ongo e ai, o mahuhuhu. E u talang ene papa, you're useless. You can't do anything. You are failure. You are a failure. O kai ki hame aia te ke lava ia e koe. All you do, ko whakatupu I tape ka mautolu, o kai te ke haurea, o kai ke, o tala noa pe ki tamsi mo ne tangi, mo ne pehe, o ki kai nai ke ilo, he takautau whanau haki I lelei, o ki ne whai, ki appreciate pe acknowledge ene ki ngāwe lelei, ka siofi pe ene ki whihala kotoa. Kai ke, Ko no uhi ngā, nā tau tupu hake tā tōri tōnga mo ngāhi me a ko ia. Ko I taim kau tau tupu ai tōnga, pe hangarewa he tau mātu a kompea tau tōlu mua kakai ke. Sio ke whānau a e, unau hānau tōlu ia e. Pa neongo e tau mamahi, tati tau whenga tau tōki whakalakalaka e tau mo ui. Pa nakai ke tau lawa tō lea ke tau mātu a. Ko I ngāhi a honi o ku ke he ia. Ko I taim kau hawa ko I ngāhi rea pehe, o ku puke tu ui hae whānau. Kwa ki nau lava nau tolo whakaha ki tua. Ako ngahi puke tu uko ia te utala atu. Oku alua ye depression. Oku alua anxiety. Overthinking. Pa fie lau e au ai ta whana da tolo ke ta wha aki koe. O kwa ki tau fie tala noa ki ai. Ai tau na ki ta. Ka fie mau tau tolo mātu a. Neonga tau I ta. Whenga ke holoki ho I ta pa ke toki lava lea. E kumana tui ko I tā ia ko mea ofa mui ai o tua ka tau tōru ka ua e fie fia he moe mea ko ia. Ka koe, koe taim kou tau I tā I ko ngalo ia tau tōru ai au tipeni e tau reaction he me tau ongo I tā. Pa kou kore a whaka more more ka tau whanau. Whaka sisi e I tā ka ke whanongo ki o whanau. Tala taim kou te ke whanonga ke o whanau, te ke hanga si mahi no e mea kou ngau si tala no mai ki ai. He taimi lahi, fi whanonga pe tato ke ngai mea kou tau fi whanonga ki ai, ka ke tau ta utuhi fo whanonga ki e rito mo lo loto, o na wongo ko I loto. Te uto ki hoko atu ki fo loa e kure
0: Malo, malo apito e mele ai fratala no ko ia poni. Oke okay, ku fehu ia ko pagi mua ke tau hoko atu ki ai. Ko ri kataki ko e fehu ia na toko tahak tuku mai ki a koe. Fekau aki pia mo e eligible ko ia ai whanau under legal guardianship. Ki he resident visa. Pe oku nau kau na iai pe ikai.
1: Ko tari no uno ko ni ko ki fatatau ki ki tala no ki tu tu ni ala ko adoption order uno uno lu uno sino ki ai ka e eta no ki guardianship order na o si na u e o ki guardianship order po lo o ki o to ko ta na e o mai mo ngo ma tu o me to Mana saya tu aku tak kau ikut inwa ya lintau ulama umat umai.
0: Kau
1: ya. Pakai loan polisi. Kau adopsi orang kau ya utari.
0: Kau ya aku nak mama fakih aye.
1: Iya. Tak kau teknikal hati kau kau kesi kau ya nak nak saya ya mai sudol misalnya nak yang ni.
0: Kau ya kau tuipe.
1: I could push it to the case. Tak juga nak usir ke si mana technicalities naipe biar no fau fau beo faya ki fikir kiko ni mula tu. Naipe kekebe. Kalau tadi mai. Kalau ke bungau, bungau tu aku tak lalu atau aku ada. Naipe aku case by case pe umea. Eh, aku case aku ke pusia. Kita tu tu fikir kita tahu kita jago. Tak apa ureva kuai hani, unau to mai guardianship order ki heni. Kau fakau kanga ufare ina toru ke nau aru ke kapau te ongo ku oktonu ki aru ki ai pake ki ura bahento. E oranga tamariki. Muka e tau ki tahi ne ku kau he kau loya tonga unau pehe kau taha la. Ongunau special aisu he nahi, he nahi mea pehe aku kau ni tak boleh lagi aku itu aku ada tahap aku ada kajian si puota aku itu sudah ni tak boleh aku ya kapal itu kira wahin tu aku farifian nanti ke kau loya ke family kata kau tu situ ke lomai fanau aku loya aku kau ya kita kita ini kau apa dah tu aku aku faham tu ni kau aku Oplava pe fo hako ngai me ko ni paka puka pusia ki pe no silane. Na. Tu puta ki mai ka pa we. We kai ki ngrava o. O fo hanga o ge. To ki se po ko pe ko no ifu ya ke ka o. Ki pe lo ya ko ni.
0: Mano. Malo pito e kori ko ta fo ki o e me ai o ku fa a a ta ko pe Oku fai ngofuange ia tafaaki koe nga ngawe a motolo. Oku fai ngofuange a hono toko ni ipe mao hafai nga maarie. Oe whanau ko ia oku pusi aki i hufanga pehe whakatapu. Ka o ngawe aki peha lea mahino mo fai ngofua. Tau pehepe ko haki i tamasi ipe ki tahine oku faele ite e ki ai ke maari ene fae. He?
1: Oye.
0: Koe ha ai tuu ki ai kori. Koe pehe koa e whaingo fuange ia e mauange hano whaingo maari. Ia ki nao tolu ko ia whanau o ku whaele i ki haungo mātu a maari. Ka ok te kei ki nao nofo.
1: O kui ai pe ai maara whainga mea ri o e whainga kireimi koe ni e linta. Ka e uinga koe ni. O ku koe koe whanau maari oku una sisita eta mai mo fae eh ocupo que fie mai apu volu e fu toko u ko ya e toko ta pusi aki eh
0: kai
1: ko fae re tu ta maki u fo ka tapu ulahi ono u technicalities ono. O kuai e whanau e nihi, o ku toki he tamai. Pe tau. O kuai e nihi, o keke toki he tamai. Au ta whaki taha pia.
0: Koia.
1: Koutui mahalo ko e taranoa koni ke whai ngofua. Nge mahalo ko e taranoa, ke ta whaki taha pe koe koe a e whaane tu tamaki. Mahino pia e whakaiku ke whae. Eh. Ka koe mea mahu inga ni pe e kukau e tamai hono tohi, pe e kukau hono tauhi. Ka lama ke kakato e tamai mo e whae ke e toko taha mai. Pa paurema uku ika e kau. Kau kei owa pe uke ke ai haa misa no fofonua e toko taha. E whae. Mahalo koe uhinga

0: ko e tautaimi o se tamini te tahaua pea mei, he tahaua I he pongpongini. Ko ia, ko tautailelei ko kimotoro ko toa pe, mo mea mai ke tapol kalama, I he ngalu ea pea pehefo ki he ngalu o pe. Ko ia ko atu whamalo ka kimotoro ko ni, ki a mere nai te a hoisen ki ten maake. Pea pehefo ka sentavo, a komisei kaloni, alapasi talu au, pea peheka saimone tuifua a waha, pea morile a whareta. Mo kau mai ki tau pulkama I pongpongini, Samson Tike, Paula Tatafu, Freti Pani ki Pamaston, Saia Tayone, Wate Toltau, ama Saia pea mo Topu Luka. Tai tali lelei ki mo tolu kotoa pe, mo mea mai ki tau pulkama I he pongpongini, pea pehefo ka selui matai sefesi. Malo apito, penison fifita, puku hivo, mo kau mai ki tau pulkama, koia I he pongpongini. Kake, pisop mo uena te pasi kau nevela, kene o atu a tau polkama an fotutu pe a tau foki atu ki a uheina ka e tuku mai a kaweinga koia e tau polkama ki pongpong ni malo ne vela
1: Io malo te vita ko e polkama hono hon full mao noeni o e hikule o e fatua meri e I pongpongini hono wataha o me e ui wanoa wano ko e kaweinga ke oua na hoko e tau mau hakoloa kene wesia e mau luta e tau nofo fa family pe ko e nofo a kāinga. Hulhulu ia mihele soni na e lau he pōni se nesi vahe tātolu pe ko e vesi hono valu. O tau whawhetai o tau kau whataha mo kinau tolu he ata o ngō mo e ope e pongpongini. Me he otu tonga, New Zealand, Australia, Amerika, Hawaii, Britania, Europe mo Siapani. Kadaki e pisope o fai mai ha talateu ki he kaweinga mauingani, ke lava ke fai mea I ha fehu I he konga uluaki e tau polokalama hikure o e fatua merie he pongpongini. Koe ako pase atu ae taimi uheina, ke fai maha no fatau lama e tau polokalama he poni malo.
2: Iyo, kou atapeha fa malo lai. Malo mo e tau mau e pongpong whakoloko, eni kako e pongpong whaou, tau whawhita e tau aosia mo I mai, whahoko e tau whatongia, hikuleo e whatoa merie I he pongpongini me nuslana, pea kou whamalo a te whatau lama mai e tau polokana maa, makatonga rewa kau ma o whaatlinda mo te wita malo si tokoni, pea kou e whamalo atu. Whamalo atu foki ki tangata Mae fi kau ke asione o nevela tupo. Io no fukaho ko mai lotu maali e neke kamata mai e tau polo kanama. Pea I ka ingatai fua malo tau pito o kamata I mai e tau fatongia kako e tau kave inga. Fua ofa oi pongpongini a te fua malo lahi ka ki moa. Ka ke he kou klos mai ki lotu sene lahi. Te taire le e tan rai pisope. Bishop Sloane Slalavea, ko he ecumenical orthodox Catholic mission o Australia mo Asia. Pea koe wha malo at Bishop e malo at pito ki kātaki moe ma ue iwi ki whai aki tau whatongia. Kei ke he kua ostungu mai e o nivela pa mutei tamaka e tau kaveinga I he pongpongini ka koia o kou fokiat lewa e Bishop ke hangi koe lawe na e tuk mai ke o mai hatala teo pea mo kamata I mai a e tau polokalama rakong a e tau polokalama e pongpongini kai lava ke uwhahoko atu hawhehu I pea mei ai. Malo pito pisope ka foke atu. Malo.
3: Pito lonton pia malo pe mu e tau mai pongpongi fo ouko ni e kainga whanongo pe ki e te vita maka pe ki e whaifkau ka levela. Fa malo lahe atu e whaibai e tau loto e pongpongini pia fa malo lahe atu. Ka taula mamai e whatongia mamafa pongpongi. Kore pe mua ke hufangat e ngā he tala whakatapu kotoa pe ko si talaki me mua ke polokalama o mamma oko e whainga maari e koe ni whakamalo lahi atu kia. Ko kaweni e kāinga whanong I a kaweinga o ku mahuinga o pito ke whaha tokanga ki ai pe ko e konga mahuinga ai ni nā tau tala noa mai pe ke ngā he whanonga nā whanonga kalawana nā e whai he pēteria ke tuu ki mua koe ni ko e palahami. Pe ko konga ai ni pe ko e kaweni I he konga a he whanonga nā ne whai nā e taimi nā e nauhiki ai koe me uai karitia nā e to'o ai he ne tamai a lote. pia ko lote, pia ko ne tamai, ko halani, na si malolo, spekia halani he taimi koini, pia ko taimi eni na nau kamata hi e whanonga kalawana na nau whai. Pia nau whanonga mai ai ki, ki e feitu u koini ko halani, pia ko taimi eni na e tu whakata haia e blahame mo lote, mo sela, pia nau whai e whanonga. Pia ko whanonga mamao na nau whai, talanoa kei, ko whanonga ke spite, ko lau maire lahi malo ku au pe ki he maire whafi e talanoa ki ai, pia kono mooni ko e ngau na nau whai, na nau fōu me he whanua ki he whanua, ka ko e talanoa maarie na nau fōu wa te whanua ko spite, ko e mea maarie na nau fōu ki e kāinga. Tala e palahami ka sela, ka tau fōu atu, pia eke ko hai ko e ko ngā ko hoi fua mo whaka fōwha. Pia ke tala e ko ia ko hotua ngā anea. Pia ko e mea whakapuripuri he tau wau tu koi ki ai. Pia ka nai ofe e ina lahi I, ki nau tolu o whai ki nau tolu he kakaio ispite. E ngahi mea kotoa pia, pia whaka nau nau ki nau tolu e koloa. Pia toki ilo hake e whelo ki mui tā koe koe maria e palahami a sela. Ka koe ne tuu koe ni koe, he tuu whakatohi ka kai, he tuu koe ai historia, ki ai okunau ka mai taha ki a tela, ka okunau whae ke he. Ka tuu whewhine mo oni pe ia o e palahan. Pea koe kawe ni he talanoa maari, he taimi koe ni na nau kamatai ke nau hokoa te whanonga, na talamai na nau toi foki mai pe ke he tonga, he koe feitu uye na nau kamata mea. Ka kei koe taimi koe na nau whanonga ke aiki nau tolu, ko whatonga I e palahame a lote, o asi mai ulunganga I a lote. Aia koe ki ulunganga fo owe ni o asi me he kau tamma ko a lote koe ki ai. Malatu I he taimi koe ia, koe fukakai ke he kehe na nau o mai. Koe fukau kahi manu, koe fukakai muri. Pea koe nau o mi koe, koe fukoloa na nau mau, koe koloa ia mei muri. Na kaka koloa ia ki nau tolu. Pea nau wa umai ke feitu koe ni, pea koe mea ia na e toa ia ko naki whakaita mai koe. Manatu I maupe, e toa mai pe tau whakaito ngā, he tau ngāo ke pōni kai te hamea koe kā sini. Ko hea toi mea pe te ngāo e pe koe kono ki foha. He kono hi ngā kono ki te hina hālani ko ne pekia ka kono ki foha eno lote. Mm. Ko ne nerea ina ne whai koe ki a lote koe ki a. O kou tō kā ngātu, he tafa aki koe ni koe, oa na ia hawa. O kautahi manu, mweku kautahi manu, he oku a kāinga. Mm. E kāinga koe koe kauia he ngahi mea, o ku whakalolo mai anga e tauwhanonga I aho ni. Tauwhanonga mai ki ai ku hanga he koloa o vai tuua. O hanga he siriwa mo I koula, mo te iwi, mo to poto, mo ngahi mea koe, o ne hanga ie ia, o ngaloange tunga koe ku te iai. Taka tu ngai ni na tokanga lahi e palahami, na ne whakamanatu, na ne lea ofa ki ono ki fua. Na ne lau pe alote ki ono ki fua. Marata e taimi koe ni, o tukai ki wha ere, he koe tau fitu ni maino e palahami na taimi na kamata e fulau kalawana. Na ne toki au ia ki he tau ia ki mui, patu wha ere alote na tau walu ono, patu wha ere a isake ki mui na tau te au fitu. Ngofuru ka ehe no tau te au, kaku mahu inga au pito. Ai whamanatu koe koe konga ia, ulunganga na tau whanonga he ngahi ahoni pe ta tau te fito tau mai ke whanua muri koeni o ku kauia I he ngahi mea ku ne hanga vai tua si tau whanonga ko ku tuhake ni mamalohi o ne si tuhake e koe si o ne whai tutu uni ma ngahi ulunganga ko koe ia ka koe pōni te tau siolo loto ke mea na e whaka ana ua me he loto me he maku ofa tamai koeni ne whaka manatu kono ki fo haka loti manatu o ki taua o ta kāinga. O si pefu sa manatua, pia ke whiri a, san? Na kai ke whiri e palaha me e whetuge, whiri a, whaiho whiri, ka ke whiri ke matau, te walu au ke he ma. O ka pāu te ke whiri ke he ma, te walu ke matau. O e ongo whaka tamai, pako ofa e tamai, na ne whai kono ki foha, na e tamai mate alati. Pako mea ia na mahu inga koni koni kai, to e whaka manatu e palaha me. Lote, manatu ko ki taua au takaia. Ka koe kauia I he mea mauinga te tau sio kia he poni, pe whahi tau wako mea I a ki tau tolu koni whai polo kalamangu whai whikau pe galon toni, pe ke te au, ke tau wako mo ui mea I, pe a ka tokoni ke kau whanongo, pe tokoni ka nga tolu koe, mea whakafie fia I. Ka koia koe makatunga ia, pe koe tau kalateu ia ki he polo kalamangu laki konga, e tau polo kalamangu hai pongpongini, kau fokia tu koe hea koe tau tai milon toni malabit.
2: Io a te fa malo pisope e io no dalla teu i mai per mono fa mala ala mai raconga ta proclama e bon pongini hange coia che o anna a hoko e ta ma o hakolo che ne wesia mama luta e ta no fa family no fa kainga okay che coe conga rock your fehu e ko to qua che fai che ta potano kata che ange o lave mai ki hono lele mo mahu inga ahono puke puke mo tauhi ho tau kainga i e koloa. Katak pisope, kau foke atu. Malo.
3: Malo me tolon tonto, ko kau na fai ngafihu i maari e upito e fehu goni e ku fufi hanganga e fehu goni upo e koni. Koe, kono mau nga koni koe ko tokanga koe ki ai. Na e fui lau asi sue ne pehe. Koe sapate ma e tangata. Okay, ko ki lai pepa ko hiki ko ko foi ria tolu pe fa motua lu motua ko me ia ku mau ina ko me ia ku mau ina ko kia he o i kai ko hinga ko koloa ko hinga ko poto ko me ko kia ka ke ko ko to ni lai na fai ke ta mai kin moa ko ta ta ku fa ho ko hinga mi ala ko ko ko ko ho ko hinga mi ala ko ke ke o mai ai koloa ia ke ne va tu ua e ia ko ta unga hinga fa fatongia ku fai o e ka ke la va orea ko na ko ke na ko e ulela ta e le ola ia fa muri ko hinga ko ia na ia ko na ha ia mo mo pets la divinity ia ko ifra teolosia ta ku lo la te ia ta ku tu poto pe ma ko ia ta ko na me ia ko ko ma una ke te hanga mai no ki ta ko me ulo ke ku ka Kau no e poto solo mone pe ma pe solo mone ya va inga moe muna moe nge es enga hindi ako toate ako tala no ene ofe kau aki ako hai me koloa ia ta tau moe poto koe kako me ai ako mau inga au pito koe ki ai ki tau ten ki tau tokanga pe tau siu ki ai ka inga koe me mau inga au pito ulua ki pe ki te hanga o ilo ki tau ko mea mau inga pito kai kia, he? Ko kohono moni koi kia i o ku kauia i he ngahi mea o ku hoko i he ihanga e tau whanonga i o ku whai, o ku mau inga pito pe, mau inga peke ke mau a koloa, pe mau inga peke ke mau i poto, pe koe iwila, ngahi mea ko te pake manatu pe koe ngahi mea ko ia, pe whanau nau pe ia o atua. Ko konga pe ia hano whanau nau aki koe o mōi koe kia. Ka oua pe e hao ia ke e hao ki ha taimi o kune hanga e koe ia o whaitutu uni ke lawai ke whaitutu uni koe he whaamili ke he tamai moe whae moe moe whakato e tau e te mga mea o mau inga upito ulua ki pe ke te hanga ilo ki tai ta whako ia. Pa koe kau ia e ngahi mea ia koe kono lere ia ke ne hanga o puke puke ai ho tau ulua ki te hanga ilo ki ta ua koe kei mahu inga ta ulunganga whakatonga mea kundi koe whakapa. Okay. Koe kau e mea koe whakapa apa koe kau ia e mea mahu inga taha pe koe ulua ki hiri o ia o e tangata tonga mo onia koe mo ui whakapa apa. Ha fa pa pa fa na ma fa aki mui. To hanga fa aki mui o mai leva. I find a mo ui ko ni ko e ki akita. O te ana vai vai e ko te ana malu. So ko nga hi ko ko ki he. Kai ke ko net ko ko ka u e nga hi me a ko e ma u nga pa ta ha ki ta mai ulunga na ko ta tolu. Te ma u nga leva te ne u e si e ia ia ai ana ai ta u ho ta tu ai va pe mo kai na mo family he to kau e me ma o inga bito ke tau to kanga ke he ku ma o inga e tau sio ki ai ko e tu nga ko ni me ko ni ko hiki sia ma sing mm. Fu fo nga hau vela ia e lontoni eh fo nga hau vela ia ko ia kone kone atape ia kone koi koi la ko sia taha ko to ape ia kia he ko ha me ko hiki sia pe ko ka u pe te hiki sia fa nga me ko to ape e lava ia e ataki tu ai te rea eh o ku ke me mafu ofa fa me mo ki ta nga pe o ki ai ko mafu ofa ko fa to nga ha ta ha fa nga me ki to kon o ku to kon ta se u ia me ko ta o ku ha o ko ia ko ha ha na o ku ke a bit of pe pe mo i di malo hi me nga malo hi ko ko ko ta bi ko ku ko a hi si a ta la i to nga e na urea ya te na si lea peke kakai o ku i tuku ifo ke na tolu. Te ko lea family, ko pe ta, ko pe family ko lava mea. Ko pe ia, he? Te ku kauia i e ngahe olu nganga o ku mahu inga au pito. Ta ko ngahau vela ia koni koe koe kune hanga ia. O veu ke family me ngahe mea pehe. Ko hono ui nga ia, ko mea koni ko heikisia. He? Ko kauia, ko hanga heikisia ia, ni whamatala mai ia, ko ere meniti ko eni, ai lau kau e mo ui, ko pore, pore, hau, ko kātua, umia kotoa ko ia, o kune ome ia i he tawha ko ia. Ka koe kauia i he ngahi ulu nganga, o kune ue sia ia, o kune ue sia lahi ia, maumaluta, ai anga e tau nofo i he family, e ue sia i pea, o ki he lotu me community, me nofo a society, he? Ka koe kaua i pe ia, ia ngahi tunga, o kune lava ia, o ni hanga ia, o vai tu ua, ai ngahi ngau e kotoa pe, koe ke lava ke fai halanga ngau e ia. He ko te ko taimi ko te hikisia ko ki tai ko kai. O ku malava pe he ko ia i olunga. Ko ia i la. Ko ia ko mua ko ia i mui ko kai. Ka ku mau inga pito ko ko ngai a ta whaaki ko ini. Ke lave me kai ta mo yonga whaifu kau ke tau tala noa. Ko kau ia ngai ulu maanga. O ku ne ue sia lahi e ia mau luta. A nofo a fefo fani a family. Ka u fokia tu ko hea ke tau tai. Malo pito.
2: Pamalo tapito pisope kamata lelei mai ho famahino mai lelei me mau inga pupuke mama uluta pe mona au pito ko ki mana pere ke tangata iki ho fo yaki mai area ko sapate mai tangata o kune faka ho kome kamato le fo idea ko ya e tangata iki he time ko to pe ho famalo ko ki tana ke pe ko to klos ke ho fai fikau ko e no fo feveito kai aki tau feveito kai aki, pa tau feo ngoi aki, pia tonu lewa tau feo hi, eh? Kaike he teita maka pia mo onvela, o ku fema pepi sope, tau fe kolosi aki, e mo tau fe togoni aki, ka foket ka moua, malo.
1: Yo, malo mito e uheina, pepe ke pi sope, ae, ka tau lama, ko fai he tau proklama, me ka veinga mauinga, ka wene he ka veinga mauinga, ki he tau nofo fa fonua, tau nofo. Ai kai nga koi faka kau kau oi ka ve nga tausio en he foi faka kau kau pe ka ve nga ne hango ha i mai faka kau kau e uai uluaki koi koloa ua koi mau mau luta ai family e bisho pe gu ogu ya i pe ai for follow ne tala mai ka pau he kai kau a si hova he langa ku fai koi koto kula noa ai langa pia moi ngā ui au tau whai. Pia koe tahai ai mea mau inga e tau sio, koe koloa koe mea whaka māmania. Koe mau mau luta e whamiri, koe kaimia, koe kaha whamiri tonga, e whaiwhai ange pia fotu ha whamiri, pia lau koe whamiri, kai kaua si hovai. Tai ngoe ku hu ai lotu o kau hono whau e whamiri pia fatu pia lalanga aki e ngahi. Whai ka vei koula o e whonua pia ta uia ko e whamiri whaka karistiane. Pia koe taimia ku hanga he fo i mauluta pia mo e whio fo whani ko ia o ne hanga o whakamahu i ngai ai tangata wa anai mea kotoa pe. Pea e muna e koloa ia he taimi kui loto. Ai whakaukau o kui loto e lau maria o e o tua he whamiri. O ke bea koe hulhulu na ke whai e tala noa. Lau sio ke mama koe ai o tua he wao e palhame pea molote. taimina e kē ai ne kautanga tāpia lahi moi koloa. Maarie, whatuptangi, ai whare inai whai e pēteri ake. Lote, ouana ta kē taua. Tau hoha ia, he tau nofo he fonuani, he tau sio he mītia. Ai ngai mea kua hoko, tala noa gai fulfulahe kua ngā whaosi. Ai kē whare moi whare. Ai tuu ai foha ke tamai. Ai tuu ai ofi fine ke whae. Koe ngā pē koe ka aue ai koloa. Koe taimia koe kuma wahe ai. Ai whaka o tua pe me whamiri. Pe kune mau mau i eia mea lahi. Pe o mirewa. Ai ngā hi karakta koe ai te volo. Koe ne mea pe whai koe. Koe tā mate pe whā auha moi kai haa. Ka kou fie fie lahi pi sope. Ai siolo loto ku ke whai, he whā maa opo opo e tau whanonga mahe wui ke whā miri. Hono omi e tala noa mahu inga koe ni he koe palo pare ma lahi eni hoko he whonua. Kai ke ngāta pe ai koe hoko pe koe whaloto lahi pe koni hoko koe whanguna e tonga e tau nofo e whonua muri koe ni. Tau te whito e tau nofo ku lahi e koloa. Lahi ngahi ngā uelelei, ngei koe tala noa nā ke whai, aloha ke whānau o akolerei, peku nau si o lalo nau tolu ke mātua. Aloha ke ngai whāmire nihi, o aloha ke whainga nihi, nau iiki nau tolu. Nau akolerei pa nau omi nau tolu ke to e tunga ulumotua e whāmire. Ikai, koe mea whāotua ia. Kau mawinga no omi, ai sipinga koeni, kuno omi koeni, e palahame, ai talanoa koeni, ai akonaki koeni, singai tamai, te whanguna aki e tau nofo, tau kakai, ho tau ngai whamiri, ngai whanua murini. Oana ike hoko e koloa, kwa mea ke rehango vai tuu ai, ai tūtūni mai fina ngalo e otua. O maari ea te vita hata tohua koeni, kwa reita masila, ne te hango whamanatu mai, ene ki foi viti o, ko tau tufakanga o omi milangi, ke tau hoko ko ea i whamiri. Pea neongo pe ku whewhe, te teke i ea pe. Ka ku whewhe alahi. Ki foi tānoa whawhai e tī maka, o kau ia he mea ko, o kou, hake ne whakataipe kia te au, e tānoa o e palahame pe a molote. Taim nai tau ia e whonua, rotonga, o ku tuika no ku polua rea motu. Pekoe osi, pekoe kamata ke merino fonua, pekoe nau nofu atu kua whai huo e tangata i ki, a e tu i, i ene ngowe a ngai longolongo, pekoe tupu a ngai a o longolongo he talanoa nei whai teita maka. Kakoe fu historia mōni. Pekoe whikau e tau whaahau, ana moa, alo eke, pe nai hākua e tau ki are area nei whai ke tau wahe tolu pe a tonga. Te ko lātu ana moa whai mai huo e toa. Hene ngowe a ngā pe a ui atu. Nai hākua e tau area nei whai utara mai e tau wha ahau koe haho lau. Pe a toa e area ko longolongo. Whai ke toka ngā mai e tui ka nok polu ia. Whai pe area motua e ne huo. To e ui atu. Pe ko whai ko pāhia he ui. Koe haa koe lau he kuna nofo, moe na muna loto, e vahe tolu a tonga manau tolu. Pe foki atu koe ia, pe a tange tau whahau. Nei haine lau, tange na moa, tau whahau. Ui atu au ia foki pe nahe, ui huo huo pe au kai pege. Pe a toa i koe rea, fie lau he koe longo ai hau. Koe longo longo ai hau, he? Eh? Tau whafeta. A tala loto, maari e pehe ke tau kamata aki. Na iai pe kau e palahami mui kau lote o tonga. Fatua ke whonua. Kai whawhetai koe o tua poto. Na ne tuku pe ke whononga mai pe a tonga. Ke tau au ke mea koni tau iai he ahoni. Kai ke hoko e koloa ia. Tau whawhetai maoka pe seti ku ova pe ihe pe sete ni manoa pang tau pehe ku whakalaka. Malo. Ova pe sete ni manoa. O ku kei tonga pe a tonga. Kei mahuinga pe toto, he whamiri neongo kui ai ngai mea ku hoko palaku he whanonga mo tau sio ki ai. Kau kei tonga pe a tonga he kulahi pelo tu e teita, he kau foki atu.
0: Iho, kau whamalo atu e vela, pea piso pe kore famore more ate pa pe ka weina ko ai pe ki me a ko tokanga jai ke ke toki a faka ma obo mai pe ko hi hange ko me kon na taula de jai he ka veinga ko sapate ma tangata ke ne fai ai hanga ue o kurelei o hange ko ni ka pau eto a mon manu he luo o lakange ke ke fusia ke ke mo ui he sapate ha o tamate ka kuia e ki a fo i ka veinga koni ko to o mai pisope ko ha ha o vakai ki ai ko ko e mahalo ko ko ka weni he mea ko no fo maupe o to kanga ki ai hanga e mo ui a ki fo idea koni ko lava ki ko lava ki ko lava ki na e teu teu i ma ai e ki pe na e teu teu i ma ai tangata e ku no fo ko o whakahoa o hange ko sapate ki he mea koe na fai e si utasi na ane lava ki ho tau e gi ko uhi ko na tatong pa anga i ko ha lewa tau tea o lava ki ne ka ki tamate i ha ta ha si utasi na hanga pete si utasi ia o no ou a si utasi ko mea koe ke no fo pe fakau kau pe kuanga fe lewa e tau wakai ki aia ki tau tolu kakai lotu mo kakai ku tau tui o tua ko fe lewa na e teu teu e lava ki i ma ai o tua ta na e pe na e teu teu ma ai tangata he kulahi e tau whanonga koni bisope o tau kakai tonga teu tala atu ko hono lava ki e kakai futotua koe ko hanga au e reire ia kufia mau e bisope ko hono lohia ki kakai kakai ko hono lava ki ia kina utolo ka ke mana tu yang e ko glau ko lava ki ko no tau te a ona ko ki tau te a o tua ko ko e pe ia ku ke hanga tau te a ko e o hanga ko me na fa si uta si na no o wa pe si uta si a si uta si te ki tok faka ma o po po mai biso pe ko ha o vakai ko hanga ia ku no fo o fi fili ke tau fo nonga ko ni fu lahi ho no nga we a ki wa o ke kau taki e pure anga ai fo me ko ni ko lava ki ki tau do e fo ki fe fe a pe me ko ni manatui o kai ki hanga ta tam te go ko ko te ki tam te go te ki toki hanga fa ma bo bo mai shop e bi shop ka ma fo ga ko wi ko ta ta mi ma la
2: ya ba la ko to pe episode pe ko fo ma mor pe ko ta ta mi ka closet ke fo fe hu no wa ko hi ko ta ta mi he fe na pa si pe ya pa mo fe hu i ko ma tu ma te ta ma ka e ma in opi klave ma nge ko ha na ulunganga ai ne kune wesia ai mama luta e ta no fa family mo kainga ko ya ne grave mai ka te ta maka i me ko la baki kaka i lo ya ki fa lo to kovi i mo hafu e fo ka episode ke ke hanga fa ba popo mai mo tari e si ve u ko ya na tu mai te ta maka ta mo foi kon ha no wa fe u ma lo pito episode ka fo ke atto
3: ma lo pito lo ton fa ma lo tu ki a e fai fikau a nevela o mi koia, pa koi mo na pito koia. Koi rea ia mo fatu ne fai soko mo ne ki ne saame, te awa fitu kaka ke kawa si o mai lako. Pa kune haa o mai e fo i ngahau koe ni e fa manatu mai, mo mo fufua kumi ke pure angai o tuamu ne maani. Fufua kumi ke pure angai o tuamu ne maani o ni, ni a toki pakalahi aki. Koe koe kauia e ngai mea mao inga apito koe koe taimi koe hoko hafuchi mo omo ma ngai mea pe o ku hoko ngai ulunganga kai kake koe hange koe mea ku lave kai a te tamaka koe mea mo oni apito hoko fufu ulunganga ia koe koe na e fai koe e sita si iskariote o ku tuku whakaholo mai ulunganga ia koe ta Pe koe kauia i ulunganga ia o ku ikai koe ulunganga i mehe mama, koe ulunganga ia mehe po uli koe meai.
2: Oh,
3: e kono ni kakoe, sika tāna e sāme uluaki. O ku monuia tangata koe whakaukau.
2: Tua mate.
3: E tu he whakaukau, tua mate. Pe tu e hala kau ngā hala, pe nofo e nofo a manuki. Chan? Kaha koe ne fia o ku e fono a Jehovah. Sake ko no mahu inga ia ko ikai. Ko tafaki ko ke lava ki i ko kauia he ngahi. Ke te auia ko kauia he ngahi ia ma mafu au pito peia. Kia, Pea ko mea ko te ongo ko ia. Malo ia kita ki te lava o fai e ngahi mea kotoa koia. Ka pau koe koe otu. Koe mea tangatai, o fatu tāma ki ke kaulotu e tita maka, eh? Ai o mai ko o lotu ko o talaha nau lelei ki o tua, ko nau kākai o tua. O ku kauia i he ngahi mea koni koe kia, eh? Peku maho inga au pito ia, he kohono uhinga a koe tausio ki ai, o ku lahi ai a mamani koe, ulunganga koe ia, o ku lahi au pito ene hoko. Peku tu koe i he taitimi koe ki ai, koe kau ia i he ngahi ngaha uvela a te volo o fulau mai. Loki koni koe tunga koni koe i he, ene whakamatala i ha whahinga mea. Koe amanaki mo mea kotoa pe uku i ai. A koe o whakatoka mai e ia ene fwy kaka ai ai.
4: Kaka.
3: Ka ngahi mea ia koni koe o galanoa koe o koe whao aso where kakao tambo i koe. O ku whai mai tau pi koe i he materi e. Koe kau ia i ngahi mea koni koe o tau sio ki ai. E tau tō kanga ki ma mafa ki ai. Pe koe ngahi ulu nganga koe ia. He ku ilo pe i he tōtā koe ia. Au no iku anga. Peku maho inga au pito koe ki ai koe matapaa koe foki he whakato mala. Iai, ka koe kau ia i ngahi mea te tau, a konga ia i ngahi ulunganga e tau sio koe ki ai. O ku nehanga vae tua anga e tau nofo. O ku whakamamahi au pito peia. E koe konga ia koe e omi koe a kaulotu eiki. A taki kake vila au koe. So koe ngahi mea koe ku. He ku unu mai aki ai longu tu kai mama ai loto. Taka hono mooni koi ke tau faa aha o reo. Reo hi ho tau loto. Katoha ahi. Nemo tau lau ke whakafiefia. O kus ilo pe ia. Ai omi e toko taha koi ia. O kde whae ngai unganga koi ia. Kako ia e lontoni o kukaui ai mea o omi e toko. Koe fumea mau inga ipa ta wako me. Sio tani i he social media e ngahi tua ke me ngahi mea pehe koe ki ai. Koe lawa ki ia kuna ufai. Pea koe alo tupe ai poto o sio ki he mea koe nani fai pe afe ia. Si more kokia tupe a kina tou koe kina hoanga mau si a hopo tau tea ngai popula pe hoko ngai mea kotoke. Kaku mahu ina pito pe ia ke tau fatoa ngai e tafaaki koe ia he ku o totonu pe ki tau, whaka ehi mihe tawha aki koia, eh? Ka ku te whakaukau ki te hanga lava ki iha tā. O ku ikai totonu ia ki, mo tāu he te mo uikia, eh? Te hanga rewa o talanoa moho to loto, o whai me mea ku totonu ke whai ki iha taha o whai ka kuki ai. Ka paweni ko si tō taha koe ni, teni sia o whai pihe mega te au, eh? O ku kāuia i he ngahe, pe kai ke tūlo e mea koe, taimi nau nou. Taimi nau nou koe siriva tolu noa. Osi, no oua. He mea nane whai, eh? Ta koe ngahe mea koe, au tau sia tōlo koe ki ai, he ku ilo ia, koe tā nama, he ku ilo e si hova hala maanoni. Koe hala anhala auha kuo paulon tonu. He kai ke iai. Koe hiku anga ia koni, koe hala maoni ka kai koe ia. Koe hala, ilo e ho tua hala. Koe hala koe anga hala, e koe auha ia koe tulika kie ki he mate. Koe, ka fokia tu koe ia koe tau tai ni maoni.
4: Iyo, koe tupe fe maare pe a makatonga rewa ki he tari ho feo i. Ka koe ki ongo i tau ma hange oku tau lerei mai. Ai fui kawe ngani. Ake pe e ku whakaukau ki he lawe kona te tamaka. Koe lawa ki i koe fo i mea whakatu tamaki. Koe fo i ngahau wewela o pito. Ake, koe hoko koe ki ha taha o ku ofa pe mo loto hangamari e. Pe fai mai hono lawa ki i mo si ono tama te i mo ui mo no kākai. O kwhenga taa, he koe i ka, o kwhea te whalala, paki he hoko me kai ngai mea pe, koe whamalo pe ka te tamaka tuku mai ta whakoe ni, koe fwoi isi u kwhenga taa eni, a mea koe lavaki. Hange pe koe lavaki e si utasi o tau eiki. Kene lavaki e e ho tau whakamo ui, ta iaha ane koe, koe e rene whakamo ui ta tolu ka ala tuki lavaki. Pe mea koe ni koe ui inge episode. Fwea te ofa, motoloto ofa, kai sa ha uye mo fuhele pelu te peke Ai, aki ki. Kane o ia ko tau tai mi ko foki atu ko hi ke tau fiu ko ni a ospato cross leva ki on tanga ta ki on fai fikau. Ai ko fiu fa o si o rakavenga. Ko ha le vai ngai fonga. Pe ko ha mea ke tau fai. Tene puke puke ai no fo fa family pe mo kai nga. Me fratonga kai pe mo na tolu. Tau tolu ko ne tau i fono muri. Ka foki at pisop malo.
3: Ma alo bito lo nto di pe kawe na fehu i mau i nga upito. Ti ai ko hono mo ni ko ki ai ulaki pe foki pe kita ulaki ilo i pe kita kita. Pe si e rea lahi e whanongo whaka foki ki he mo ui whaka apa apa tahi waha a loto tō mo mamahi mea. Fafoki ko ngai mea ia ko ia tau tonga.

0: koe tautaimi toi tamini te uanima. Toi tamini te uanima, pea koe lava fokia o atu e tau fasi taitari. Taitari aki ki mautolu ko toa pengu mea mai ngalu ea, pa peke ngalu ope. Pea kau foki, pea mo tau whanau ho poate, taitari lele ki mautolu ki tau polka mahe pongpongini. Whakataha pea mo ueina ilon ton tufua, pea pe foki ki a onevela tupou. Onevela koe haha o... Tuk mai haki mea ki kau whanongo he pongpongi ni pata toki hoko atu, malo.
1: Io malo pito e te vitau, kai whake whatatari ke tau au ke ngai, ke whai polo kalamba koe ni e kure o e re o koula hengi hengi e. Koe e tāpoki a te ita koe koe ngai, koe mea koko nofo whatoa ngai e manakoa e polo kalamba ni e whanki hiwani. O kanga pe whanki hiwau ke o mai o ne hango o me ngai manat me re ka tau tolu me ngai kolo nga tau hau mea i. Pe moe kau tangata pe tau ilo he nga nau. Hiva me ngai kolo na tau o mai me ai. Pakai koi a befoki ka kau lahe whangi hiva le lei. Mne te whamanatu i mai taimi na tau kei tupu hake ai tō ngā te vita, eh? Io.
0: Io. O whamalo atu e vela, eh? Ka tā whoki ange kia uena. Uena, ko haha o wakai mai ki he tā poruka mai pongpongi ni e uena. Malo.
2: Io, a te whamalo kia kumo angotanga. Ongo pei te kawe. A te tamanga pe tangata o so ne o ne vela tupou wa ufa malo tuki ne ki wawe mo hu mai ka ku nauk sai, eh? Ki wawe a pita mo kofi pa fa malo ki ai. A hange pe palawe o ne vela pa fuki fatatari pro kalama koe ni kaupini he pro kalama maari au pito pito koi koe ngai fasi, ngai hiwa. Unde te hanga fua foke tau manatu pa mono lift up e tau mo ui i he mea koe hiwa, eh? Whamalo ke. Koe whamalo pe te tama, he ngawe lahi koe ano to to me tanga hiwa, pe hanko lawe, koe ngahi tamea papa whoke o pōni whaka o whaka o vika pita. Pe a koe atu pege ke te whalolo, koe tala monua te ke nao tōke nao kau mai ke tau pōka mahe pongpongini, ngai hiwa maare ke ne hanga o atu, ngai mea o toa pe, tau tifiru si kau ngawe po uri, si kau nofo po ate, o kuong o rerea te tau ngai hiwa e he pongpongini. Koe e whape te pe ke mo nof mai be mo pauto ke tau lava e tau ngahi leo o hengen ko la i he pongpongini ta koia ke whatawang pe te tau ma o hanga hiwa fie fie ka whoke atu te vita mo ne vela ka tau ka mata malo
0: i o wha malo atu e nae malo a pito pe a ko atu whoki ko tau uraki fasi tau o lunga e pongpongini o atu ia he funga mo onia koi hopo mai e teine. Koi mea kou tokangi ae o ne vila mo weina, koi hae teine, hopo mai e teine. Pe koi huinga ea ka hata ahine, pe koi mea, kakone, pe koi fo ilia whaka haa moa pe koi haa, hopo mai e teine. Koi haa o wakai ki ae e vila.
1: Iho, o kumoni, koi mea pifungi to whaka wau kei koi taa hine. Koi asio koi e teine, manti mai tau tamahi wa tau iko teine.
0: Koi, hopo mai e teine. Ka tau whanongo pe kiai, tau wakai kiai pa mohuena, e lava kako e tau fasta olunga e pensio e pongpongi ni, funga monia, hopo mai teine, ko atu ea, pa ma koe piso pe seruin silala mea, pe kauheina, pe foka koe onevela, pe a pe ki nau tolu koe na kau mai ke tau uraki polo karama, a hikure o foka tua merie, ka son tavo, mere nai te hois a san ki a te fetu koe ni Europe ku hau me iai tō tāni. Pe a peka kumise i kaloni mo kautufi kapa, pe foki ki a alapasita a luau, peka saimone tu ifua a vala, pe a peka lile e whareta, a selui matai se fesi, pensoni fifita, angina finau, mui hou ma whare vai, pe a peka afu kaloni hea, taseni urakai, polo hea kutuhopu tarifolau, Paula Reveni, hala fitua, Faifekau Paula Moala, pia peheka fonua ki hau, si Rat Lanivia, helame fifita vi, lisiate funaki, penisimani vaeno, sika ngaluafe, takiles tuukia, pia pefoka lisiate alootima, pia mo ahofusi, wavaimaka mosione latavao fetuani. Samson Tike, Paula Tatafu, Fretipani, Saya Tayone, Wate Toltau, Amasaya, pia mo topuluka. Pea peka ni mautolu koe ni kumbau kau mai ki tau i he pongpongi ni ki a Tonga Cliftoni Mohenoa. Pea pefoki ki a Paula Revenisi. ma wako ma pe paula
1: si
0: vela
1: ka wena to fenia tau to
0: oia oia ape ka sione ka fusi final sione malo apito mo ka mai ke poka ma ka watu a fasini e wena ku te hata me hena ke afgia a fasini malo
2: io a pomala da bito te vita mo vela e tau staff mala e pompongi ni ka tau penso ka ko tau fasta ulu ma tan ko mo la ve ki he ko re ko po mai te ne ko un mana we fo iwa fa mo ko ore au te ne sa mo ai ai ko tu fo if ui fa fe fin ta hine e ko te ne i fa mo ai a tu mai be mo ai ki si a te be ki si ka fa no re te ona si me a mai a pa hat mo ai lan pe ore nga ton a valencia o tuiva be ki a iwa fnia maria ko le fa le maka Mina Fidu, Benedet Mateo, Klausia Hawatao, Pia Mognatol. No si me amai wiki korobeki da programma, ma si lot hufi amai da programma, pa ko atai pe tal monuatu Valencia, tuiva ka koiki ke ma oha folau a ha mo folau lelei ma apongpongina ne ongo ko o mea mai ki he mea fai ki kaku o fa pe ke ke ha lelei mai apongpongi o fat ka koe. Pea koe e tukui mai pe, ko hiti e tukui mai pe ki piso pe ga spisop slon slau vea si tatak me tau pol kalama ne lava le i apongpongini pa koe a ongo tama te fokeat ka moa ko hi mo kina tolu koe na mo osfalau katoa mai
0: Malo
2: opito
0: kau
2: forget
0: kata kamata itau tasmalae malau. Iyo fa malau tuena kau anfenga mari goni kau nevela nevela kau hata kau kau itau pensio he pompongi malau.
1: Iyo malau itu teita kau fia fia lahi kau asibai kau mata pule time nak kaya kau ai time kau Huawei Maka pebegi toita kau fa spifleti ki Britania Huawei Maka ki Amerika pe tau mohuni. Pea mo pegi Hawaii iki a Swane Faiwa, mo Olimipa Faiwa. Pea whoki mai ke kenolo ki a Paula Reveni, ki pea mo ana papua maria, eh. Pea koe kau spesiolo pia he poni o Manmua, pea masikoni kua lafitua unau hien he poni mo tautolu, Man Kanseri, pea pega mo fike tunga fasi mo tangi atu kuafu, Flaxeni, pea kai koe ape whoki ki a Paula Moala ke fai fikau ki Hamiltoni, malo e kau mai, pia pega tā gai mausa, pia mo karesi tā mausa. Koi a teu whoka teita, kai tui mai ka tau kamata tau dolu, eh?
0: Hio, ko fa malo atu e vela, eh? Pako ata pe fasiko ni, pa mai kainga veitongo, kainga veitongo, fa manatu atu, ho mou whenga koi a ke misini kosi, ki si i ave ki he whanau ki tonga, koi a oku whakahoko ho mou a whenga he ahotou noa, ki taripaya ko ate fasikoni be ma motor ka nga veton mo pega motor ko ha motogoni fraho ki taripaya e tona ka u pe pe fo ki ki abia sandelu o mo fada fa manato atu ki motor ka ko sto to ko ko ya sandelu ate fasini fa na ho pate ate fasini pa ma motor pe pega motor ka usela mo lotonga nga u ka mo fa no mai ki tau por kalama i he pong pong ni malo

0: Koe tau fasi whakaawa whokia tau programma koia ki he pongpongi ni e uena ma whalala pekia te koe maarie au pitoa o wakai vela ki he fasi.
1: Ma zi e uena talo e mawheohi mo e tau kete ni koe toki si oe ni tulawa ki e tangata sino tonu moni ma zi ke. Ma koe ngai mai fwoi fasi no fika uruaki paupe waha uhinga e.
0: Ko ufa malo atu e vela kata fokia ngeka uena e.
1: Oia.
0: Uena ma fokia malo.
2: Io a amaro o quello fatto loia vengo capote mo fatto nga i atne ko pensio eh dai mi ob ne lang lang tu a mai ia fainga fasta o lunga o ko me ti te to ta tu ma wa po ke de nga nga wi ne po ko we be ko kai ke mo lava tu ke o lunga ka ko en ko si o le te ke mo mari a pito ko e fo i a ho mai te ne ai ni ho no mari o pito no hi vai ko ni fo ya. O hanga te au koe foi upe ni o titi lupe whane tupo wawa. Koe ne tu marakaho pea. Koe ne ta imai koe ni a ke pensio e he funga mo ni a o koe vikato e loi e. Pea koe a ku o mona opito. Ka koe ne anko e ku to o koe ne foi iwani koe ki ngata he ne taimi tonu. Mwe whama whana ke me koe tau o lunga ve e tonu. Ka malto ve konu ma ve tonu vela. Pe aku oku a oku ta ta no ape fo Ivan yo pe o hange ne hopo mai te ne pe tu o va inga pe teki ke ne vakai pe ne turi e ka venga e e ko long long pe te volo ia pe nunu a pangai pe siwer ia he mo ne o pito pito e tai me ku nunu a pangai siwer ia to fa fo fa e to me pa ko ki ko si wa to no ko Ivan fo Ivan lo lo pa ko mare i e fo i hu ma kone fika tolu e fika paki o malama o no sisi uila ka kakato no ea o angi ni fungasia pe a ngatu hono lei fio he mo onia tuitu lava lava fo atsia e ai au tata no ai ni i ngai kakala e ni pe mai koe mea koe tuitu lava lava mo hono faka atsia ko fai nga kakala e kui koe tuitu o ku tui wha la lava he la lape a kono whaka o tia o makehe no tui e moina pito ai au ngā ngā tuia o lei hio i he monia o maria pito po hivani ku whatevito ai e tenko ya pa ku marea fo ise isa whapo ku hune lo lo e a ksio te ko malu i whangatong maria pito fo i wha u lo lo to pa maria pa ene maria e monto

0: ngini ke tau proklama heng heng maleo kaula ka forget
1: io ko famalo atu weina ta ko famalo ka selu i matai sefes sefes malo apito hoka umai ke proklama ai ako mean kutu kumai ko selu i matai sefes ko hiva ko ni ko upe o titilupe fane tupo uvava u tuita tu ivano ko fa'uia e Ana Maria Kaho e tahaiva fitu alu fakafasi e tu imala ko fa malo atu e selu matai malo apito kau mai polka ma moho o fa tokoni ko ia ki tau polka ma i nga hiva ta ko fela pe e ne hawa na ko fu family hiva
2: ko ni ma
1: ko ia
2: e fa mo ta
1: ko ia ko fa ia e fa malo atu te ko e selu matai ma pe a ko manato au ki tama taimi ko na polisa tau tamei asi taimi ko ku fa ai ta ta pe hiva fa lotu me te te mai tangata e olunga he
3: te
1: whanongo pekita ko tau tangata hiva moni ko yo fa fa maloga se lui metai ko mea pe taha vela ko ko uhinga ko e ho sio ko tula afare voi voi hivan ko manatu ko mea ko ni ihe taha hiva valu valu ne fa e fa nofo paatere ueli ngatoni ko tamae na hako i toloa
3: ko ia paatere
1: iyo ta na fa nofo paatere tamae ne fa i ueli ngatoni na mau iai na tula fare he tabulunga
3: konu beu si oko si o beu ukehang beko hakai aho ko iha
1: oia ko uhinga ko e kutuo tula fare ko fie fie a te au ko uhi ko tama nai tolo da nau i i e kolisi da na mea fa fie fie ta mene kina kautanga tapi
3: kautanga tapi monia
1: nau alu pea nau tafoki o nau alu he tui ko iha na fie fie ala ya pito pego me ago na horita mahal ko motolu mo fan mo manatu giai i he mea na talan se se mutu pe ago hegu
3: e ago
1: i o ka mana fau pe ho mo fo ki fu mana fau
3: se he tonu ko la la me me te hat ka ko hange ka te ago ke manatu
1: ko ia
3: na ha au ke hen
1: ko ia
3: se ka tonu begu
1: ka ko hinga ia e ko fie fie ko hui ko manatu ko ti ko foi fasio ni na fa ta lunga
3: e vita ka te ki pa ma ta no ko ki ta ma gwen na ke ko manatu ho ta no ka ko na a ve ko ho ta mai ko katolika o a ko to lo na pe ki ta ba ko familia katolika familia katolika be okay
1: ko a ve o
3: se na ton ke pe ni ko ke ti ti ke vaticani ko ta i mini
1: o a ve o a ko to lo
3: pe to lo a fa fi fi ala moni ta na moni be ho
1: ya konia ko ko ko si o ai ko ko ka ke ko se ka fu si e ka pa na me a na ton ke ka mo ya ka fai ve ka u
3: ma si ko ko fu ku palestine na ba mo nga ma si
1: ko e ko ya nga pe fu ki ta u si o de la fo ke fi a pito ai ta fa pe ta konia ko na na te si o ke fu iba hopo ma te ine ka to ta ha na fa fu ta u nga na ta u nga pe ta u tu fe fine
3: oh, okay.
1: Na ni fai tau lunga ko ia ai whanof pātere. Pea ko mea eko nau, nau tuu ai koeo. Pea ko mea ke kako e fie fia.
3: Oh, fie fia.
1: Eke, ko whamalo, whamalo tu heina malo o mai ko ia ai analaiso i mai. Whamalo a tselun matai se fesi, malo au pito, pa pehe ki a farisi uvea. Malo ho mokau mai, ki he tau polka maa kake. Tatau hoko atu ki he tau whikahiva ko he pongpongiri. Ko he whikahiva he pongpongiri o ku o atu ia e he loketi o Trinite pere i he hoku loto.
3: Oua.
1: E vela, eh? Ka weni i he foi hiva i he taimikoe.
3: Taimikoe.
1: Top hiva
3: au pit.
1: Manako a lahi a pit o itonga. Ko he pere i he hoku loto. Ka tau siwa ngeki ai. Ko o kalani eni. Eh? Ko o kalani eni. Ai ea foi konga foi vau pe takai e ha. Katau whanongo ki ai, katau toki pia. Kai ke, kou ate fasini pia maa motolu koni i he ope, kia tonga Kriftoni Moenoa, Paula Leveni, pia pehe kasione kau fusi finau, se lui matai se fesi, pia pehe ka farisiu vea. Motolu ku tokolahi a e ope, kakwe fainga peni kuna utohu ia ke, ke o atu kak motolu heina, kau foki atu katekoe, kato foki mai kavela, malo.
0: Io a malo pito te vita movela io si tu cosa pensi che Sun tavolo he ni si kau meki tau programa selu matai se fes o falayat malo si tokoni o fat ka koi me family. Ah tetu tu de si tanga

0: ko e tata mi tata mi te wafa ki he fa I he pompong ni kake ko e tau fika fitu fokia ke pompong ni manu e ongo te usani mo viki pe a fatau nga pena e ongo lele yato e vela tamai e nau hakiri pa meitonga ke tau ange ke senturi kone lotu kwene te pile ke tango e la mu ai e
1: o falahi atu andi
0: e malo au pito e whakafe nau te kwau te whenga au ki ai vela te whenga kai ke walo kake ka ta foki mai ki he ta wena ka mafoki atu ka te koi ka ha wakai ki fasikoni pe a mehe manre o ngo malo wena
2: A io ko fa fu kini ko fa si a me kolo moto a man leong o ka kuka ya fu a kai lolos ke hiva koi ni ka kwas mai pe ko sani mo viki a ko tu fio e ka kala I he feohi a ego ya hi mo I bunga ka ku hulu pe I loto kolo moto ko tu piki ai ma fa lo loto pe fa si ni ke sani mo viki me I loto kolo moto ka kuka ya ha ku wa kai lolos ke hiva ni ka u fu ke pe ka mo wa malo
0: Io fa malo a tu e wena e vela hange ko mi ago ku la ve mai ja wena ko e ku ki ta ka fo ki a manu e ongo ko hui ko fa uni fo ki me e kolo e ki e
1: ho hui pe au ki me fa uni wa
0: e vela ka ku ka mari mari a pito pange ko ni ko no a o mai nga I hiva I he pong pong ni pe a ko fa ta wange pe mo tol ka fa nongo o kumo a panongo le lei mai ke tau por kama pa kuongo le lei ata tau pe ngalo pe pe a mo ngalo e a kage ka ta foki mai ke tau fikao no ko I he pong pong ni ko e mos mos koula e ni mo hiva ko ia chou foket I he pong pong ni pe a ko ata e fasini ma kau niwa fo ou koto a pe mo kau niwa Kata koto a pe mo me ama ke tau por kama David Manukia mo me amo fanongo e ko mos mos I eni pe mo hiva ko ni na wa ke ri pa pe fo ki ki a pisila a o ko ate fasini mo ki motol ko to a si kainga pe a me he mo tu ko ya mala
1: vai ko ni to wa
0: io ni to wa vai ko ni to wa fo ki pa me ni wa a top tapuya
1: Okay.
0: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
1: Okay.
0: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
1: Okay.
0: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
2: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Kuna tolu koia kea o kia I tau fasi koia tika o no ta fitu pongpongini pa pokea malo.
0: Io, wena ko tau fika o no ia ke pongpongini, ae mos mos koula e pongpongini, pe hange ko mea kone ulave koi kia I, ko ato e pia mai klapu koia mos mosi I pate uloani, pe a pe kakmo tolu, ka inga kotoa pe me vai ko vai lahi, me mapu a mo fanongo mai ke tau polka ma I e pongpongini. Pe foki e kua tae pe fasin ma Samson Tike, Paula Tatafu, Feret Pani, Saya Tayone, pe ka wate tol tau ma Masaia, pe Mutopuluka, ate fasikoni pe a ma Kimoutolu. Pe pe ka Kimoutolu koia o kumo mea mai I he ope, ki a loni tui pulotu na hua giri telepo, etiti, krifi alatini, le koti tonga, pe foki ka pension fifita puku hifo, Fare ice pultosa. Devi ta fakava, hala fitua, pepe kia misa watekini, pantol taka, haf kaloni hea, osa yas tua kalau, pepe kawavai, kumisei kaloni, David Manukia, santavo, farisi uvea, pepe kaselui metai sefesi. Sione kafus finau, pepe ka paula reveni, pe motonga, Clifton, moenoa. Ata pe fasini ma motol kainga veitongo, pepe ke kawako tutuku koya, a santelu I he pongi pongi ni. Vela, te hata mena?
3: Keita. Ave fasi koi ni mai, tangata koi ni. Sio mai koko kepi, Tangata koi ni koi koi fuafua Pacific Islander ia, iyo. Kune hanga o maue laiseni I Nusilani kene whakatau atu ai hosi I whanga whakatapu, Kau noi manu, Tangata koi ni ko manu ka fua whaiva, Kau maha noa po te slaha whaiva, pea pea kia oto kona fua. pea kai koia be foki a te fasi ko ni pea ma au soane fai wa ki Hawaii e pea pea mo family fai wa ko tope nga au nga ko ni nga wa lahi ko fai man fai wa tau he ngon fulu ni finga ke ba la se ni kon tok ma u ni e fa da fa vi vi ai a te fasi ko ya ma au be foka fa us be freti ki Britania Hawaii maka ki America pea kai koia be foki ka kai mausa ka ma kolesita mausa ki o tala pe pehe foki ki tahini ko nauha giri o falahiat kati koe ma aloi mau fahafede ma whainga mo te evita ke mātu o tautu ho polahe i he konfereni i he katonga e lotu e
0: tau ngea e lotu
3: ko loa peke tau ki ai te evita ke si aonga hono whanofa i kau tau he re tio e io kai koia me foki i teita a te whasiko ni ko wilo koe a te whasiko ni mai kau sotia tutuku ko toa pe i Nusilani kai te whamatalahi ngoa mo fano mai ko ilo fa mo fa no mai be retio parte fasco ni mag mo dol foca tu te vita
0: e o fa malo atu ko ta u ficao no ni ke pom pom ni parte he mos mos cola mo dol ko to fa na parte a te pe fasin ba mo dol ko fa ta u ka un au e ko ta to lo ton an au e pom pom ni a te fasco ni mos mos si be mag mo dol ka america ke ki foca te vita manukia te vita ki fa no mo hena ko family ene kuna ki va ni mandoi ko siri va ni motavaki
3: oh
0: na tala na dol ta o ka ki ta ka ta wa i hele o le rei ka ke fa no wa ne be mo ni be kai malo

0: misa watekini. Kapau oku pehe ame aku getoh imaya talamai na lele ipe tangata kakuhanga kaupalangi o ngahi pe o ake le o kovi awi. Koe, na tala noa foki vela, tamo itoko tahani na nefakwe hiwa.
1: Oh, yeah.
0: Tamo tawake, eh? Pau e

0: I malolo a gile ka kegi ha manaki gi ai eh ai ko holo mui ai me alele kana ne toho e vaka na to fog me ta kegi ilo masi ka ka le kai mui eh on homo ai ko ho ko ai e fakata maki ka ko e pau e ke ko ka vake ko e ha uhinga fo yasi ko e kegi ha ta ke tu o tau tamai vake kegi ha ta ni lava ke ni tau ya mate Mari e moni moni, eh? Ika ki hata hati nilava ke tau ya mate. Kone hau pia mate, kone hau uya. Kone nito, aya kone nofo faka anaua ke fo iwa. Malolo e tangata, kana nea iya ime alahe apito. Ie, pia hange pe kone ite vita manugia, ki pia pihe ka pultousa pa mo wate gini. Koe... Kaweni he more lahi apito apito he, eh? He lahi ngahi te auhi sivihiva atonga ono hanga he masi iyo mau ae, eh?
1: Pea monu silani te.
0: Pea monu silani koi ya, pea koi. Ka kou manatu foki vela, kwa kou hauta anua mean. Kou manatu ke kamata anga koi taamea. Nae fai ho mauki ikoloi longo teme, eh? Te vita, nae omai na tolu ya tuku ihe mau kui, eh? Mau, nofo fatake. Maari apito, naka katoa kata te hina. Tari mo ofa mo vake mo siriva si si foka siriva
1: e tano mari de fai te vita ko mana tu fok na mari ke so tai ni na so dia ko ya ko ngai tai ne ko ro to ngai ta pak training fa to ngai ngai tai ne tule tule e
0: ko ya
1: ta ko fai tai mi fa lo to lo to ne fa e kai ke sa ia to pa e ke ngai ka pe ke tule tule pe ai
0: ko ya
1: na mai tai ne vel kata ka pikula ba mohe kai ka uinga ka mea vila koi palo pare mai koi ki tama eva mai ka au kai fihi ai pwa e pau eke ati ai koi ki tama ki tama ta wake pau benga ai ni uta he te tame koi ai si a te bolo ani koi fufua asia ke koi ki tama e tama i iyo e nai lahe uhi ba te reisia koi te reisia koi ingoa pake taine tama e taine ka teo kai pike sa iyo pako tanga kai me koko Kami mea kone hau mi niwa. Ko tano kwa nike whanongo mai.
0: Whanongo mai kia te vita mangia.
1: Ko unga kwa kai pe au talange masi. Pau talange o. Ka ko unga te vita ke taimi ko ya. Ilo pe halafi tua me kau sotia ko nao whanongo maha mautou.
0: Ko ia.
1: Foi si si pulu kwa taimi kena asia kai. Asia te volo.
0: Ko ia.
1: Oku taia i whare mohe whaia ke mafua malo sinoe taimi ni. E mau sai ia koe. E ngai fasi koe e gitamu. Koe kau unga ka mea. Taka pia ka mafua mai sino. Ko ia. Aya koi koi kumanat meri ke masini koi kunga kutano e mea koi ni. Pea iku, o si maina taha mei ai. Hai ki tani umari mari mei patu, kame koko. Koi kufae ni koi unifka tau si spula tama. Maketi.
0: Koi ya, eh?
1: Tapu ia toi fai fai ya.
0: Iyo, heku, heku maoni foki ya, mea koi koko, lau koi ki ai, vela, eh?
1: Koi ya.
0: Koi, heku mea lahi au pito ia. Ai ngai me behe ko uhi ko fakalo tolo to ko a matua ko ha me fe ha me ha pai ha me vava me fe sio pe fe fe a niwa o to mama o atu o al to ta pe vaka ki a ye ye me fe fe a niwa ko tai mia o ku sai ta ha e te fai me ko ko eva e vela
1: Ilo, ko rea e ausia ko ka ke fumahino ka au
0: I kai ko kuinga a tai mi pehe Ya hange go ni go. Ko tai mi aku.
1: Ai foi.
0: Io, a tai mi go lau mai ko me. Hange pe go go ta no va da da be. Hange ko sang si kakao mai. Ko fok mai ko pe mi a seria put na all guy. Ko historia ne hange ko si maloro ma to go ma ta mai, eh. Ko e pea foraha lo teme mo ni wa fo. Eh? Ko ia. Ko tu o fa go manat me dia. O kai ke mau hanga ma tolu ya o pehe ke whakapuri ke mau niwa. O hui ko e whae ia mau tamai ko e niwa. Kai, o hui lo pete vita manukia. Ai a gulahe mau whae ma tolu. I he motua ko se te whano rātu. Ka ui ha kau fufua alu koe ki Amerika.
1: Amerika, obua.
0: Ko e whae tangata ia e mau tamai. Ko e, ko kahi mea e ko hui nga koe ki ai. Taimia ku sai ai koe a e whelaka aki.
1: Koia.
0: Tai mi gok tala mai ai koe. Koe. Pea toi taha hange gok no fe lonte me. Si. Koha no ko ve lonte me.
1: Koia.
0: Koha. Koe mea koko ku mea ki ai. No fo. Kute kai maha ko nai. Kute kai.

0: ko e tatami o sta minite wa noa pe me e fa pe a hange pe komia ne rave kia ni nai weina ka weni a he fa si uto e fa e manatu ia kiai a e tamaki laka tata ofi pe e ko e maari e ko e fo hivani a ge ko ni hono fetari a ko e oia we ka je ka foke ato ange weina ko ha o waka ike fa si malo
1: iwa Ko hiva maari e pio pio whama whana te wita, o na pito tamaiki laka tata ofpe. Oia ko lea e ne fuiwa, ala muhu e. Ala muhu e toa i whanga whetau. Whakanunu e matangi toke lau si a fine tori i hala wafu e. Matamahina se ne kakau, tautau kapa i hono fisi peau. Hangi hasisi kuo whakawaini aku e mwana opi. Maare opi lefo hivan pok whama whana pe pok. Selawa i pe e hivan ihe to taha koto pe te wita ko tui peki ai. Pe a kou amana pe. Nga ngorele atu kena tolko to pe mna si ke a mai muktau he tai ni. Te wita ko rupo te taim whengata u mohe kakai tau mohe kakutau a fok whae ngā we. Pe a ofa pe na ngorele atu kena tolko to pe. Una rotonga nga au i hetai ni te vita teksi whana o boate o te onga kia i mokinau tō koto api na wā āma ki ta programa. Ka whoke te vita malo.
0: Iyo ko whamalo atu e weina he. Ko hi ko moni pe o ku tokolahi ka o tatau pe i ngalu eamu ngalu pe o ku nau manatu ki e fasine tamaki laka tatau pe ka uia i he ngai fasi maari au pita pito i he taimi kohe ke i a Hoko koe ai le te o. Koe le te o i tonga whakta nimi ko e filise ti. Ka ku... Ka ha, weina? Weina?
1: Ka? Iyo,
0: Kai koku hinga ka le te o i tonga ko e filise ti kai nimi?
1: Iyo, e filise ti.
0: Koia, ka koe... Kau foke hiva koe ni laka tata au fi ki mu aia i he e filiseti e uheina e.
1: Iyo.
0: Ta indi koe ia ape koe ha. Kake, kaku fai manatu ke ngahi hiva koe ni e taimi koe ia. Kata hoko mai epe ki he ta programa i he aia koe fika faa aia koe ne toki osi. Koe fika tolu koe ki he pongpongini o atu ia he ngalufani fo isa oka hengi hengi. Kako watu e fasini pe a maa ki motolu kotoa pe i he moke i a ama ki ta polka maa i he pongpongini me i he ngalu fani fo. Kwa hata me hena uena?
1: Iyo, malo, te vinae, malo pito o fapeksi ke a ama e pala lewin mo hoa whanga ana popua malo sa moke a ama i klik ala tenu o fapeksi a ama i iti o fatu pe pe foki ki a lontu plot pepe ke piula fa osmala o fat kamuto a ke ngawe nga se spolio a napa o pe ki si a amai o fala ya kakoe pe a pe foki a mokna tol koia o kunau i he a ngai ngawe nga ti vida ko ti pe ko ta to to no u ya sina to to si tu ko dai pe ke ku si ka fa no le tio pe mi apat mo alen pe valencia a o tui wa tal mono ato fola o mai a pongpongena pe a o pe te u a filak mokoi i falai te tal mono ato fola o i wafungea pe ke a maria kore te farmaka pe ga mina fitu u a krausia hangatau pe a mo Benedet Mateo Maloso mo mea me kitau programa i he wike koto pe o falai ka moto kau puka te vita malo
0: Yo ko whamalo atu e, pako wate te fasikoni o ku hoko me ngalu whanifo isa o ka hengi hengi. Samson Tike, pepe ka Paula Tatafu, Fred Pani, Saia Tayone, wate tolta wa msaia pe amo topu luka. Pepe foki ki a sela, malo sela ho kau mai ke polka ama a pumpongini. Loni tui pulotu na waha kili telepo etiti, kili alatini reko titonga, pe foka pensioni fifita pukuhi fo fare aisi pultousa te vita fakava hala fitua pe misa watekini pa untol taka af kaloni hea o sa yas tua kalau pe ka wavai kumisei kaloni me kautu kapa te vit manukia santa avo fare si uvea pe foki kaselu imatai sefesi sione ka fus finau paula reveni motonga kriftoni mohenoa ata pe mo fasini pe ma ki motor ka inga veito mo fa mana to ato epe e tau feinga ko ia ki misin kosi ma e pia ko i he tona ka u i taripaea farkap taripaea pe ke ka koristutoku sa antelu ato e fasikoni pa ma ki motor malo.

0: tua da be a ma fa fa ta so ga na si fa do pe me a a a pe ta ta o fa fa fa ta ka ko ma lo si ke a a mai ke na po ga mai o fa la he ka ko ta fa ma lo at mon pe la ve a fa fa ta hi ko a si ko fo i a la me a e koro ka kala ko e ki a ki ha ta kala wa i mon pe a e mon ma lo o fa la he ka ko e fa fa ta a da ben pa man ka fo fa i va pe a mo protesta fa i va te vi tam pa mo ngā ue whu'ou ko nā kamata i pe a tau whamalo lai pe kia i tau whiwhi ai pe i koe ongo fofua tonga pasiki ko nā lawa ke nā laiseni ai whatau ate tau ho siu whai whatapu pe a amanake awe ia whakontena i tonga e pe a kai ngata pe tō wala ki ai o pa atu pe a pe tōk mok nā tōko tōpe nā siki a amai kakoi ke kapa atu kumbo ngā hingoa Fat kasela malos o kau me kita programa. Pea mungkin nau tu tevi tak to kolahik nau tu si fano ngope. Kau lagi nau lava tu itu ya. Si nau tu lebih nau nau si itu ya ke kau kita lava tu kuat tu eh. Kau tahu nai negosian kau fusi nau ke a mai be malo opi tu malo nau tevi malang a tangan tangan tevi tak ke a follow ai eh malo. Iya kamu tu kau si kau ngawe mau ingat pit kum si kalau ni mereka tu apa motor kau tapi emosi lotong ngawe apa pe orang lelia tu si tu ngah tahu hilang. Ah, me foki fika wa pompungi ni. Te vita malo ka foki at.
1: Io fa malo at weina, o fa malo at sen ka fus final, da mesen ka fus ka te vita ka ka. Ko ha. I lo oksa yang ke on na to me ko ta mai ma le ku hinga ka ke ta ma ko le le le ko le on de ne ia o ku tu ia ta e pau. Ka ye. Ko e ta fika wa pompungi foi pau ngo. Motor ko to bo a pompungi te lava to nga we at pe fasin ma motor. Tau kau ngawe ko tau tau ngawe pong pong ini. Fitu upeo ki ngawe me iai. Ate fasikoni pia mudoro. Tau te fita mudoro ngalu ea. Kai ke mausito ya ke mukau. Hono uya ki mudoro kau mufanao wa mai ki tau polo karama. Ije pong pong ini. Fanao hopo ate. Ate pe fasini pia maa mudoro. Pia peke kainga. Me hongo ni uaba ma tafahi. Mo mea mai. Fitu upeo ku mo mea me iai. Ate fasikoni pia maa mudoro. Malo.

0: koe tataimi ostamini te ua pe me nima oena ka foka atu ka te koe te te ha wakai pa ke whamaa popo mai e peta polka maa malo
1: Iyo aha whamaa pete ka maa o tau mai ki he wakwhasi o ta leo o hengi kola he pongpohini koe no ngalo tuku e koe whasi uraki ia ko ne whama apu opu tau tole tau whatunge e pongpo ini pia kumone apito pe re whanaua ke kore siko tupo pia kuhiko tatai mi kano loto hiwa ko ni hiwa maari hiwa penina i loa fuoloa i tabla a hiwa ni pia oku tanoa pe ke whanaua ke pehange mai tupo kore siko te koloa matuku anga i te fungani pa matuku anga i te mou e koe moto ia ano atamai. A koe whanawa fwke ahu ua sanwari o e fitu noa, a ini mu ua e whaingata apena e ton ke putu e anga anga ma lo na i kai ke awa mai a whaitoka. A koe ia ku atpe whamaro ke whas whaumare koe ni, e maka whamanatu taitusi pehe ki e halanau soli, ni siu me whare tungi male fihi, ka koe koe ngata ngai a ene whakana wa ki he apini. E mona pito, papopo pito kana loto fu iwani ku mau inga au pito pe ulo loto au pito fu iwani whakana wa ki a korisko tupo. Pako tui koe ke hata hati ni ta e ongo i pe moe ofa i he iwani ka koe ape ako tupo a e. Iyo, ka u atai pe wha maalo o moe wha mabu pe programa ko lawelele programa koe ngai hiwa le o hengen koula. Pa malo te te wita i ngawe lahe no to to o mai tanga hiwa i he wike koto pe kawe u hiwa i wike ni hiwa pa pofa hiwa lili au pit pe a koe o ate pa malo ke ngawe lahe koe ya a pa malo fo ke na tolu koe ya ni he ngalu o pe da fide me Amerika la pa malo si na ukau mai i he wike koto pe ko lawe i koe tain kuna hehe aho ka koe tu i he tain tata pe o ku maho inga taha pe koe na ukau mai tanau lata, tanau fia e polo kalama. Ato e whalahe tinga modo kato api mi wha maalo at, pe a koe mungi nga tō ku tau kau ngā kau i e tau polo kamahe pungpungi in tevi ta maalo apit. Pe ke harea e moa, pe wha maalo pe. O whalahe tinga modo lu mi wha honga i apit, te wha vee pe i modo lu i ke kaha u i tenga tau pe, i hoko a tepe tau ngai polo kalama hiwa o e leo heng heng kou la i he u i ke kaha u. Wha maalo at e mea kato api, tevi ta kau fokia atu. Malo.
0: Hiro ko whamaro atu hina, pange peko mea ke nga whamaro, whamapo apu mai ta programa, pe pe foke whamaro ka ngau tolu koto api, na nau kau mai ke ta programa i he pongpong ini. Pe whakafe i pe motolu i he taimita tau, i he pongpong i tua pulelu luka hau, ke mo kau mai ke ta programa, pe whamaro ki he ki nga tolu ku nau tohi tohi ake o tokoni mai ke programa. Koi ai whamaro pa whamaro tu heina maro apito ngā ue pe kao ne vela pa pe foki ki a pisope la valerei ta polka ma i e pongpongini maro apito koi toi ngā koni te u oat pea tau fasi pa mo te te uai ta polka ma whakausi ki he pongpongini koi tokoni whakalau maari e ia whakahoko atu ia he e whaifekau pe me sastonga hau eiki Viriami motu apuaka lere noa ai pongpongini Faka malo kati motolu kotoa i he ope, pepe foki, ke ngalu ea mumea mai, ka mumea malo apito.

tataimi ose tamini te tahaono pe meheni ma pako famalo foki la valerei tau polo kalama ko ia ki e pongi pongi ni kage ko e ose hiva ko ni o atu e tau programa fraosi toko ni fakalao maari e o atu ia e vriami mtuwa paka lere noa pe amo kereche e pia tau polo kalama i e pongi pongi ni kako famalo la valerei tau polo kalama ki e pongi pongi ni ko famanato e pia tau polo kalama ko ia ki e dona ki pe ame itami tahawa ke ono e fiafi pe e ki e pule lulu kahau pe ame i e tolu e fiafi pule lulu ke ono pongi pongi tua pule lulu fafi e pe ki motol mu mea mai ki e tau ngai polo kalama i he kuike kahau ko ia go at be fasconi os pa hoko at be ta programa ko ya o ku hoko pe ko tata wa to ai be ko kor fa mor mor be ka ba na ngai to fa tongi ko ai ta u mo do pe mo fa mor mor yang ai mo tu ani ko ya ko at be ta fasconi pe hoko at be ta programa fa ausi malo apito mo mea

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: So if I tell you fast, you'll pay my money Samoa need to know. Tell you for lama, my lord say for my language ma. Usi my lord fa fonga tell phone ele stuffy. Luis for tasi omel wa filo is fulo no. Aleli ma tell tasi pi PMN ya te wrong. Fa ani ele pale mi ma langa fo we told wa aleli my Christ church nga ya sia ma Australia. Wa fa ma ni ele tup tup wa el company va aleli le New Zealand. Fa I know the company if I live so to a Christchurch, my Singapore, Tokyo, for a pair of Perth, I Australia, they are matter for you on the Tosanga name. What to let my lair swinger, the time of my mole in New Zealand, or they are to let my father turn to Tope, my little salau fast follow, little salau even full million a tala, or let to a sailor fong a mortal sang at Toa, in the town with Taylor Swau over Aleli. Sau no ai Christopher Langson o nei a one of malanga inga o le afa afa ingo fia ele au inatu o loa i fafo mai le motu i saute o New Zealand. E toa iwa leo fai ngā reanga na poe faa pango tae le falpui pui Mount Eden i le aso an nafi mai yoso fai ngā leo leo. O loo fai loa le komisino falpui pui o alii ya Dave Pattinson fai mai o nei tangata fai ngā reanga e au fia i leo leo toi fua taina po corrections officers pa apema leo leo faa sao sinia. By my Mr. Pattinson, so se pango ta, po so se tangata fai ngā ruenga, e a fia ni so le tū la fono ma mafa, o le a faa sala, I lalo le tū la fono. Ua tū lai, mese pole nga tele I leo no mafai, on tū faa tsiel ma ta ngā ruenga mo tangata Pasifika, o se vaa enga sui nga te tele le malo I au nanga lau tele. By my le fai pule o Palmerston North I a tangi utikere, O tangata fai ngā ruenga le mālo, ele o toi umi se taimi, ai whāo o rato awanoa fai ngā ruenga mā la tau tupe maua. O se fai longa lea wa tau mai ai, se mālo e na o tupe ma polo fiti, e ave I ele faa mua mua. Ma o se tūranga faa noa noa lea, mwana mata ngā ruenga mō tangata Pasifika. Wa ini faa mtalanga fōu wa maua mai e winga I se ali imai sifo au kilani o Andrew Maaka, na leilo mai lo na ainga tolsu lima tau sanga le nei. Wa tue te talaina e leo leo le nei mata upu wa pito sili o na umi o lo sa ili ai pele nei tangata na mo watu ya novema ili tasiva I tasi na muli muli va aia Henderson ai o mai le aso ele itue va aia pe wa maua. Pa mele ali isu asu ai sienia ya Callum McNeil o le lato sini au tu ia maua Andrew Maaka maktoe faafo iatu ilo na ainga po lana whanau. O le a le faa mtu ina atu ele vainga faa ufaya le leiba, ia faa mtalanga au tu ole na fainga faa vae utaua ole Future Fund. Se ia mae alfa inga palota, ilo na faa ilua mai o nisi o faa utuanga mana umia, ai na ole taimi tu la ima ele leiba isa fainga malo fau, ema fai o na mawai. A fai ai tu la imai, le a faa tuina le leiba le nei faa putu ngā tupe ole Future Fund, e te olo ai ipisi nisi matu ina ititelea New Zealand. Ai peitai, wa faa ilua li so upo teo ngā tupe le leipa ya Barbara Edmonds, wa maua le vaenga faa upafaisi fau tuanga, ia faa atari se ia mae ala palota, o na ila tau te mana umia, ni fau tuanga aloa ia, official advice, ina ia o ngatasi mai ya inga faa litu ula fono, o le fea ngainga po le teturiti o Waitangi. Pale tala faa iu, Pai mele fai pule ale Greens Party ya te ya nau tu yono, ele se fa mao ni nga e ta uma yei se tuinga, e ta uma yei suinga te tele vaenga o unanga lau tele le malo, ole a uma ye ni unga lo fa amoe mo ye le malo. Na fa au lau ilo an nafil minister o tupe a Nicola Willis se suinga mae au au unanga lau tele le malo, ina ia mawaini au unanga siliatu, ole a nga iluma male au nga o tupe alu. E fai tau wafe maafi ngā ruenga le mālo o le afa amutaina, e tusa male sifulu faa pasene, e te tonu o le tolu tau sanga o iluma. Wa fai maile mālo o le afa asawa inai le lua tesi male faa piliona tāna. E fai maitu I ono o le aveai Wellingtone masi taulanga tu ufua, Ghost Town, pe afa oa ngā ruenga. O lo mana umiai le tu ufa atisio la lao le mālo, ai faa o ngā ina le faa lili upu ufa atie konolosi po le AI, Artificial Intelligence, ai faa iti tia le faitau a faa utakan te fai ngā ruenga, ima taa ngā ruenga lau tele, ale mālo. Tamo, telefona, olene yaso, manu tele ina lau faa fonganga, so ifua. 531 PI.
0: Now on iHeartRadio.
2: Deus, eu valeu.